0: Master, unsa magyud ang nahita mo? Master, tubaga unsa nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Chads, abi man akong hearing ni Chads. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman dos wak-wak sa imong buhok.
4: Hi, mo nila ay karon.
3: Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wak-wak kaayo ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahi kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair reband, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Nimbuta sa imong sound system, oy! Paons mag-aayo?
7: Ay, siyempre, pre! Ipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
6: Tiyadaha, oy! Magpabuhat-sab ko! Asa ganito, pre?
7: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
8: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a single sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Prop 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Kagway, Hamasulom, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya kay kita gitagaan og dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kitang ligon, glamin na gyud mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tungkay Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali.
1: Gold user, atong paminawon.
2: Juliet Arroyo Bailon, Dere San Miguel.
3: Kung inom na ako, tulog kapad.
2: Kaya panakit man itong ako.
3: Juri, hindi ko pa. Ano mo nang edad na ako, kung ako nakabati. Ang isan itong plus gold, di tagaan ko, tulog kapad. Panakit ganyan, marag nag-usos din sa akong tiis. Diri.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, kambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santho Plus
5: Herbal Oil!
6: Garantisado!
5: Maaasahan!
6: Sa sakit ng katawan!
5: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
6: Mag-Santho Plus
5: Herbal Oil!
6: Ang pamahid na all-in-one!
5: Sa presyong magaan!
6: Santho Plus
5: Herbal Oil!
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilang Duca Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Singbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
1: Zaton Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
8: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, kantong pagkati, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na paano, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
1: Zaton Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, kangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zaton Plus Coffee Mix. Ang kape na adunay mangosteen, kabunggay, oat soybeans. Zaton Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Nga naman, o saan na adik ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
9: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Merienda time na!
12: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4S Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! At dunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uman pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At tuna sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hambay rang nilayas.
15: Exciting.
12: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
15: Mga katrupa, exciting!
16: Kini nga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.
17: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
18: Good morning!
19: Alas 8.18 itong oras sa mga katropag, balik kita sa taong tulumanon ang programa nga Bullseye!
17: Bullseye!
19: Tapos gang imuhang... Imuhang immune system katropa, pinagi sa Zantun Vitamin C, the alkaline vitamin C. Best kining i-partner mga katropa sa tuang Zantun na Plus Gold Capsule. Aron katropa nga, mintras katropa nga, okay pa ka, imuhang lawas katropa, pakay gibati niya o pakay gihambin niya mga balatian mga katropa. Malikayan yun, nato ang sakit nga, pwede na tong, or pwede nga muhatod katropa sa komplikasyon. Labi na kita nga mababae nga prone kita sa mga bukol-bukol mga katropa, bukol sa matres, ovary, suso, goiter, mga inflammatory problems katropa, tungod ka na sa hormonal imbalance. Pagtumar katropa og Zanton Plus Gold Capsule, ubani ka na katropa sa Zanton Vitamin C. Partner gina sila duha mga katropa na makatabang kanimo aron nga mamintinar ang kahimsog sa imuhang panlawas.
20: Mama.
19: Katropa, dunay update si katropa nga Jonathan Soriano na sa gawas nga bahin. Kay matod pa dunay isa ka lalaki katropa ang nakabsan sa kinabuhi unya dili pa ma-identify. Itong dawaton katropa ang live report ni katropang Jonathan Soriano.
18: Yes, sa katropa aga mare live na sa pitakaroon din sa PNP Malaybalay, usa ka lalaking pedestrian aga nakalas. Human kini mabangga E o nalagpot samtang naglakaw bahin sa City Highway Paling Barangay Patpat katropang mare. Gabi is Martes, alas 8:55 ni sa gabi, September 22, katropaga mare. Subay sa investigasyon sa kapulisan, ang nakabangga ani katropaga mare usa ka sakyanan nga dimaniho sa usa ka 35 anyos minyo presidente sa Paglaong Village Barangay Kasisan nga toga syudad sa Malaybalay katropaga mare usa kini ka Toyota Vios sedan katropaga mare. Sa nakuha nga impormasyon sa kapulisan, naglakaw ang biktima gawas nga linya well, outer lane sa southbound highway katropaga mare gikan sa Amihanan padulong sa habagatan sa Pikas Bahin. Agbaw nga sedan nagsunod usab sa sunod nga linya katropaga mare o sa inner lane gikan sa dakbayan sa Agaya na Di Oro padulong ni ato nga sentrong bahin sa syudad sa Malaybalay. Apan pag-abot sa dapit nga nahitabuan, giingong mitsinsong linya ba, mikambiog linya o mi-overtake ang driver sa nag-una kini nini nga sakinan, hinungdan nga naigo sa tubangang tuo nga bahin sa kutsi ang naglakaw na biktima. So pag-overtake ani katropang mo, wa niya nakita si Jorge, kaya naman kung patpat, street yung nabihan niya, ngit-ngit. Tungod sa kusog nga ipikto sa pagkabangga, nalagpot ang pedestrian sa Dufflin's Crusada. O ganakaangkot o grabing kadaot sa lawas. Dalik ining gipunit sa mga nagresponde, gikan sa Malaybalay Emergency Rescue o gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambaan apan subay sa giduga nga report katropang mo rin na bugtuan na kini siyang kinabuhi ang biktima samtang giatiman sa mga doktor sa baong hospital. Sa pagkatapos driver o ang iyang gigamit sa kinan pabilin nga naadri sa tuag sa station ba PNP station katropang barit. Ya karon ang atong kapulisan na nawagan kay naglisod sila katropang mare kung si kinsa kining maunga biktima. Gani ang barangay Patpat na kay na doon natukaw si investigator ani at going forward ang kapitan na nawag siya katropang mare nga sila na ang upagawa sa hospital. Ito

0: kinakadugo niya patay pa gyud.
1: Patay pa gyud.
0: So silang basin pinaagi katropang mare sa detalye nga atong ipos, basin adunay mo kolekta diha katropang mare.
1: Oh, basin dunay na wad-an.
0: Mm, sinay na wad-an ba?
1: Ah, ka-remember ka nga dunay nangayog tabang sa tuang nga nag nagpatabang ang lalaki na wala. Na ato naka-post to sa tuang social media, nag-message galito katropang Rustom, ba? Nag nawala ang ilahang kabanay lalaki. Murag taga-Valencia man siguro to katropa, di ko sure. Ato lang liliun unya, tanawa lang unya sa tuang Facebook page katropang dili na mao. Dili, wala mo to ngipon no tubangan. Wala ngipon sa tubangan. Bisin pangutan ado sila katropang Jonathan, og wala ba ning ngipon sa tubangan katropang Jonathan?
0: Oh, sa propaganda, Mari. So, kaya, may naotan, basin sa kasikbet na niba, basin sa dalawangan eh siya, sa dalawangan, or din sa mga barangay, kalasungay, kay mamani dool, patpat, natungan man yung patpat, o kwan, patpat, natungan sa dalawangan, o kalasungay, katropa nga, Mari.
1: Oh, ato ang panawagan ni sa mga naminaw karon, basin to na mo'y kaila diha, silingan, or kamu mismo, wadan mo diya kabanay, lalaki, medyo kung tanaw na to iyahang postura katropang Jonathan, iyahang color medyo kayo manggi, dili siya pution nga lalaki.
0: Oh, gibana-bana nga lang sa 50 ang pangidarod ani katropang Mari, ni wangon taas.
1: Oh, taason nga lalaki ni wangon, nasa mga 50 ba ne? Nasa ina na 40 to 50 years old siguro. Usa ang buhok ani katropang Jonathan, nanabay puti unsa ba?
0: Atong kaawon be. Ito tanaw, utro, itong hulagway diri, katropang Mari.
1: Nakaklear so, naman ko diri. Kaya para ato ang ma-describe sa kahanginan, basi na unay na minaw. Ito ang buhok, walay puti.
0: Oh, ito ang buhok, katropang Mari. Ito.
1: Wala po siya tato, no? Kati mailhan, o unsa ba diha? Nasa'y buhok.
0: Hindi siyang bukton, samad man good niyo. Kaya nasa'y bukton, murag liter M, murag samad man yata ni, katropang Mari.
1: Samad. Naasya'y ka ng medyo balibuon, o gamay ihang nauno, murag naibungot.
0: Oo, oh, bangason, nasuwang.
1: Oh, sa suwang dapit.
0: Na nagsuot ni siya og karsunis man siguro ni nga color. Murag karsunis ni katropang Mari, gipilo.
1: Ah, karsunis dai na?
0: Oh, murag karsunis ni gipilo lang.
1: Dili siya karsunis siguro katong unsa tawag ana?
0: Murag katong dagkoon ba?
1: Oh. Dili man na, dili na siya maong.
0: Siya nya likon siya katropang niwangon katropang Mari, kini ang night ani murag nangis sa mga 5,
1: cargo.
0: 6,
1: 4. Cargo shorts ba na yung isuot? Oh. Cargo, dili ni pantalon, cargo.
0: Oh, cargo na niya. Pero cargo niya, yung iba na ba na, ang it ko na ni katulong kumurig na niya sa 5'5", ang height, ani. Magtaas-taas ang pagkakas na Mari.
1: Sao na lang man ipag-claim, ani. Pero nga nung si Barangay Patpat man ang mukuha sa patayang lawas?
0: Murag, mutabang ako sa katulong Mari, kaya sila hamang gawin na itabo.
1: Oh, maayo, maayo, oh. Congratulations. Di ang kumupakpak kay kasubo, manggod. Pero congratulations, so salamat kayo, kapitan. Kisa kapitan na to, spat-pat ka tropang Jonathan.
0: Si Kwan, si Okit, kapitan Okit.
1: Kapitan Okit. Oh, At least, mabawi-bawi itong panghitabo diyan, nanguhag baboy itong mga... Okay ni, makatabang taan ni, at least mapahimutang na dalo nila sa Villanueva. Ang driver sa, sorry, ang driver sa kanang sakyanan,
0: ang driver sa kasakyanan katropang Mari, nasa kwan karon nag-process, nasa kustodiya sa kapulisan, nagkamulo ang process karon katropang Mari, aron matabangan po niya ang maong biktima.
1: Ah, so mutabang siya?
0: Ah, mutabang katropang, ga-process niya, ga-process.
1: Kay, wa may complainant, so di po siya pwede i-hold niya og 24 hours?
0: Oh, dili, wala, yun, sa pinood na katropang Mari, dili siya ang gabi eh, dahil nurag, wa may complainant katropang Mari, nurag, naka-con sa karon, wala itong nakita dili, kay nurag, gi-process po niya, kasi gi-process katropang Mari, matabangan kining biktima.
1: Taga-asa ang taga-asa ang driver gali katropang Jonathan?
0: Kasisang katropang Mari.
1: Oo. So
0: kasisang.
1: Mga maayong tawo ning mga maayong driver, maayong tawo ning sa Nidig Saroy. Bahala og nakadisgrasya basta kay digid mo talikod sa obligasyon.
0: Oh, kini kung lahi pa ni katropang Mari, get and run ba?
1: Get and run ani.
0: Oh, ya. Kuya mo kita ani dito?
1: Aha.
0: Git-git siya kayo. Wala ka kita ani. Get and run ni katropang Mari.
1: Oh, tabangan gini kay
0: okay ni kay mingani kay buutan na driver ang nakasugamak ani katropang Mari.
1: Doon na mapo siya sala kay wala miya nakita. Doon na siya kanang tulubagon pero ingon lagi katropang Jonathan nga tawo manggod ni dili man ni maluoy magitang iro-iring maligsan na ba? Mangoan mangalita pero ingon nga tawo ni kinalan tabangan gyud.

0: kabangan kay ikaw kuno ganahan ka magkaon nga imong utok naa sa imong nabuhat nga salaod unya ganahan baka makatulog baka nga imong una dunay gihaya dito naay namatay tungod nako una nga kinahanglan
1: so, atong atong inkuan sa tropa Maria sige lang ako tawagan si Kapitan Okit karon kung sa nailakang na ilang na kuan na himo karon sa tropa Maria kalabot ni aron dali ma-identify
0: di pwede siguro ni nato buhatag picture Dave nga kanang kuan Dave AI generated malahi na pud no malahi na pud ang kuan kuon ang dugo ba kuon ang dugo marara siya gapi yung putlon lang murag ID bitaw kuon ang dugo makaya ba na nato mga maayo na itong mga technicians dere kasi pwede na kay di man kuta pwede magpost ani katropang Jonathan nga nagkadugo unya patay so murag himo na to mga limpyuhan ni hang nawong nya ID lang kay nawong lang gud tama ra sa liog para ma-post na to mailhan ba sa mga kabanay ato ni matabangan katropang Jonathan.
1: So, hey, katropang Mari, katuwag, sigur, tiwala, taliwala po, tigapur, ulan mong god niya. Kanan dalaan na mo niya, ngit-ngit niya, katropang Mari, labi ng ulan, asfalto mo nga sa katropang Mari. Kita niya, gabakla yung tao, yun mo kita.
0: So, base sa statistics yung ipagawas katropang Jonathan sa tuwang traffic enforcers sa Malaybalay, dalwangan ug aglayan ang daghan gikaing disgrasya.
1: Kabangahan.
0: Maoginay daghan kay na disgrasyahan ko. Lakip na ang Lagitas kini. Dalwangan or kanang diha ang linya ba? Dalwangan patpat. Diha sa Lagitas o aglayan. Diha grabe ang disgrasya. So, mag-amping yun. Amping kay basin magsalig ba nga ang dalan straight patula patuyang kagdagan diha. Overtake ka. Unya wani mo nabantayan dunay naglakaw diha. Labi na guwa ka ka Vision X Plus capsule. Panan-aw, medyo kulang-kulang yun. Amping yun, amping.
1: So, kaya na ito katapag mali nga tinaw kanunay ang itong panan-aw sa abunang Vision X Plus Soft Gel Capsule. So, muna itong report gikan sa PNP Malaybalay. Propag Jonathan Lizgano sa Purawag ang Bulsay.
0: Dayang salamat ka, tropang Jonathan Soriano sa mong report. Utroho na ito mga katropa, doon ay lalaki nga napanggaan, patay, diha katropa sa diha sa dalan, sa dalwangan, patpat nga dalan mga katropa, gahayik matod pakinig, napanggaan mga katropa, ug karon naa sa ospital, ug plano katropa sa barangay patpat, nga kwaon, ug gadalon sa Villanueva Funeral Homes para matagaan katropa, ug disente nga pahulayan mga katropa, ay bati man kineng tawo. Pero nanawagan ta katropa, kung kinsa man ang doon ay kabana diha nga nawala, usa ka lalaki mga katropa nga medyo may pangidaro na, nasa mga 40 to 50 siguro ang pangidaro ni ining lakiha. Naka cargo shorts katropa, gray ba niya or brown katropang Rostom? Brown. May pagka green. Okay. So, fatigue. Naka cargo shorts katropa nga may pagka army green or fatigue ang gisuot nga cargo shorts. Niwangon ka tropa, niwangon nga taas nga lalaki. Ana mga tropa sa 5'5 to 5'7 ang height ni ini. Nga bungoton, di po tagas kay ang bungot mga katropa og itom ang iyang buhok o way uban. Palihog og adto sa Villanueva Hospital para malili ninyo kung mauban na ang inyong gipangita basin nawad-an mo diha. I-check inyo ang kabanay kay basin do na mo'y kabanay diyang nawala, wa na kauli kay naligsan di ay. Mayong buntag diha kay Mine Veris. Good morning! Morning ka nimo o belated happy birthday daw kay Inday Mitch Tinambunan. Oy, belated happy birthday! Happy birthday! Mukanta na pod ko. Ha? Mami Josie, makakanta na naman kami, Mami Josie. Belated happy birthday kay Inday Mitch. Pakantahon na to ang igsoo ni Dave Hineralaw kay nagreet man si Mine Veris o happy birthday ni Inday Mitch. Belated happy birthday daw. Happy birthday!

0: birthday, belated happy birthday in thy midst, tinambunan!
1: Si Claro, day off pag paningilog arawan to. Mga nanonood ng ating programa, maayong buntag daw, madupan ni Mind Veris, mga katropa. Uncle Dars, good morning, watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning, kanimodea. Ah, mga taga Hinatuan, nga, lami kayong mga seafoods dia. Ah, maayong buntag kaninyong tanan niya, mga katropa. Lakit na ni Romy Butlig Osho, maayong buntag kanimodea, sir. Diya, sir, AOR. Kay Randy Santisas, maayong buntag, usap. Good morning. O, sa tuang mga reactors dari katropa nga wala ga-share. Maayong buntag na si Burial Catherine, kay wala nag-share. Good morning po diya kay Elgin Adaya. Good morning ka niyo diya katropa. Salamat si muhang pag-share. Diya kay Sofia May Fernandez. Salamat usap sa muhang pagtanaw diya katropa o pag-react. Jimar sa Talose. Diya kay Tonina Balatak. Good morning. Kang JR Lariosa. Salamat kayo sa muhang pag-follow sa toang programa. Ito mga kaigsunan ng mga Muslim. Muna ako nag-greet ka ganina. Salamu alaikum ka niyong tanan mga katropa nato. Well, mga katropa, ito ang oras sa alas 8:33 sa buntag. Padayon kita sa unahan na mga katropa. Diri kita sa ito ang balitang nakalap sulod sa 24 oras. Ipalutsos na ito na isa kabalita, katropang Rostom. XFM Report. Duha ka, Pulis Dakpan, Human, na Musil, dito sa Barangay Indahag, Cagayan de Oro City. Ang detalye ni katropang Jow Pagutayaw sa XFM Bukid Non. XFM
2: Report. Tingka gold na sa selda ang duha ka aktibong sakop sa Philippine National Police human gipusil ang usa ka 38 anyos nga molupyol sa Lumboy, Barangay Indahag, Cagayan de Oro City, Lunes sa gabi, September 21, 2026. Ang mga suspect giila nga usa ka Police Executive Master Sergeant, 50 anyos, ug Patrolman, 29 anyos. Pulo sakop sa City Mobile Force Company nga kasamtangan na kadistino sa Indahag Border Control Point. Base sa report sa Cagayan de Oro Police Office, nakarawat og tawag ang mga otoridad pasado alas 9:54 sa gabi, may tumod sa naitabong pagpamusil sa Lumboy, Barangay Indahag. Sa pag-abot sa mga responders, ilang naabtan ang biktima nga si Joey nga doon ay igo sa ibabaw sa iyang paa. Gidalagilayon kini sa ospital ug dana sa luwas nga kahimtang. Human sa insidente, nagpagawas dayon og flash alarm ang kapulisan. Ang mga personaheng nga nagbantay sa Indahag Border Control Point, nagpaigayon og checkpoint ug ilang na-intercept ang usa ka color gray nga Yamaha Sniper nga motorsiklo nga nahaom sa description sa gisakyan sa mga suspect. Dihang ipara ang motorsiklo. Nakalitan ang mga nagbantay sa checkpoint na ang ilang narakpan, maoroday ang ilang mga kaubanang pulis. Nakuha gikan sa mga sospek ang ilang mga issued firearms. Lakip na ang mga bala. Usa kalibre 9mm Glock 17 gikan kang PEMS. Ug usa kaliber 9mm Canik gikan kang patrolman. Dali nga ginala ang duha sa Police Station 2 para sa investigasyon o dito sa istasyon. Positibong gitudlo sa saksi si PEMS. Nga mo ay nibunot sa armas o nipusil sa biktima. Sa karon, kasamtangan silang gipriso sa Marlica Detention Facility samtang giandam na ang mga kasong kriminal o administratibo batok kanila. Mga katropa, runtina mga itong pananaw, kailangan nato tumaron ang igama sa Yes to Health Incorporated nga food supplement nga nanay lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makapatinaw sa itong mga pananaw. Tumar na sa Vision X Plus sa gel capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanukad, Drisex FM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM
0: Report. Dagan salamat katropang Jao Pagutayaw sa imong report. Naunsa naman yung taon ng Region 10 mga katropa. Nakasunod-sunod katropa ang mga panghitabo mga katropang makalumural sa hanay sa kapulisan. Pusay! Sunod-sunod katropa, katong nahitabo nga tulo ka senaryo katropa, tulo ka kaso sa pagpakighilawas, rape mga katropa or sexual assault ang gi-file sa mga pipila kapulisan, tulo ka hugna to. O karon, pulis na po niya taga Cagayan mga katropa na-assign ang nalambigit na po sa pagpamusil. Ngano naman ning mga kapulisan sa Cagayan de Oro mga katropa or buta na to sa Region 10 mga katropa. Northern Mindanao, anong ingon-ani naman ni taon eh? Paraga, kinahanglan siguro og paeskulahon og balik ni mga tawhanan eh. Maramag wala nila katropa, gitagaan og importansya katropa ang ilahang uniform.
1: ilahang trabaho? Sa kadaghan ang ambisyon mahimong pulis, sa kadaghan ang gusto katropa musulod sa hanay sa kapulisan apan walay baker, di kasulod. Doon ay mga pipila mga katropa nga mga nagdalag kahugaw katropa sa hanay sa kapulisan.
3: Bullseye!
1: Pabuyag ra mo. Di pa mo makontento sa kahayahay sa inyong trabaho sa pagpamulis. Dili lisod ang pagpamulis, pero karong panahon na kung ikaw isa ka pulis, hayahay kayo ka? Ha? Hayahay kayo ka? Isa ka sa kawani sa gobyerno nga naay nindot nga compensation? Sa may parehas na uban dihang tulo ang singot kayod buntag gabi eh, para lang makakwarta. Unya kamo diha nga naay posisyon, kamo diha nga ah, naka-eskwela, naka-graduate, nahimo nga pulis, inyo hang sayangan ang inyong profession. Ini nga mga tawhana ni mo, kulang ni og mga seminar, kulang ni og training ni mga tawhana ni nga pulisan ni. Atong surayan og tawag unya mga katropa, ang spokesperson diha sa PNP Regional Office 10 mga katropa si Ma'am Navarro, atong surayag tawag unya, kumusta ho na to? Unsa bay mga interventions, trainings baka or seminars karon nga para ma-refresh ning panghunahuna ani mga kapulisan nato diha sa Northern Mindanao sa Region 10. Basin og dunay kakulangon sa pagdumala diha. Basin og luag ra pod kaayo og kulang og monitor. Ato ana kumustahon unya mga katropa kay murag maot kay paminawon nga duna pay musunod nga balita katropa nga maglambigit sa tuang kapulisan diha sa Regional Office 10 mga katropa.
3: Bullseye!
1: Bueno, diri kita sa tuang hisgutanan karong kabuntagon mga katropa, nahimong viral online o gagikabalakan sa kadaghanan ang post mga katropa nga posible nga walaon na gyud ang Facebook diri sa nasud Pilipinas. Gali, nag-uol na si katropang Dave mga katropa. Kaya Facebook is life man pud ne. Siyempre, kami sa media mga katropa, mag-uol gyud mi nga naman. Kining Facebook katropa, no, nahimo na pud namo ning kasangga sa mo ang trabaho. No? Kasangga na mo sa trabaho ning Facebook mga katropa. No man diri ta makakuha og information, diri ta maka-post pud og mga impormasyon. Diri pud ta mga katropa makakat-on. Depende unsa makat-onan, nya malingaw sab ta, syempre. Malingaw pud.
0: Sige.
1: Ngatong Setyembre 16 or 17 katropa, gi-announce sa DICT katropa sa ilang FB nga gisumon daw sa House of Representatives si Mark Zuckerberg. Wow! Para tubago ng issue sa child safety sa Facebook o Instagram sama sa online sexual abuse of children, kanipang online gambling, cyberbullying o social media addiction katropa, gihold gani mga katropa ang 19.49 billion pesos nga budget sa DICT para sa 2027 para ma-pressure ang Meta. So, si DICT ang nag-post ni ini mga katropa. Ato na ito, bago ni Peter Hope, sabi ka, basin doon na ni Tuyo si Peter Hope dere. Katropang Peter Hope, good morning ka ni mo.
4: Good morning, ma'am.
1: Oh, kumusta man? Nakadungog ka sa kuang, sa tuang topic karong kabuntagon.
4: Hindi pwede nga wala ko ng Facebook.
1: Hoy!
4: Kaya ka ng Facebook, gamit kayo na sa ako.
1: Ang gamit kayo ni mo?
4: Oh, gamit kayo sa ako pa nun.
1: Sa itong tanan?
4: Gamit sa Facebook.
1: Oh, para sa imuha, unsa ka gamit kayo ang Facebook para sa imuha?
4: Kung kayo, bisa na kuha tayo, Lord, makakuntak ka sa itong mga parente, sa itong anak, o kuban pa. Mga importante din ang Facebook. Ganablam lang na si Marcos. Naglam naman, nagiging ang presidisyana. Kuryagaba lang din ang presidisyana. Muna yung nagplano, ano?
1: Nga naman?
4: Upo lang taga-sinado. Mga tapaluskos man ko. Mauro na akong kita ko, ma'am.
1: Anya, sa Facebook pag yun, di pag kita mga kita o ka ng mga maayuhon.
4: Oh, dakan po.
1: Dakan maayuhon niya.
4: Dakan po na ito sa
1: oh, mao bitaw na nang si Katropa Grosto, magsikita na og Facebook, kaya na ay mga guwapa daw mga chicks niya.
4: Oh, kasi, Rostom, patanong pa na, hilig pa dito niya, ano? Pero ako, pahuway na ko, anak, mamoy.
1: Pahuway na ka, anak. Pero vitamins, mangyapon na sa mata. Samtang nagtahi ka diha o ka ng sapatos or unsa imong gibuhat diha, tanaw kag Facebook. Kanabitang wakay kauban, while nagtrabaho ka, malingaw, makagtinanaw po niya, makasmile lang kag galit.
4: Ako naman nagibuhat, ma'am, pero nakuslok, pinuno kong kamot. Wala ko magtanaw sa akong dito, eh. Ano ko sa... video. Wala na basta trabaho ko, ako kinayob ang video.
1: Ang kamot mo natahian, kaya naman nagsayaw-sayaw nitong hubag. Good answer.
4: Mahal yun. Pero din ko katanaw, ara kay matahay ko. Okay lang po ako magtahay sa tanaw ko.
1: So, dili ka uyon nga walaon ang Facebook.
4: Ah, dili ko uyon.
1: Oh, sige, dili ta uyon.
4: Dili ko uyon kay importante kay ra.
1: Oh, tinuod, tinuod. Sige.
4: Ikaw dai, ma'am. Uyon dai ta, ma'am.
1: Dili ko uy. Di ako nakauyab nya. Sige.
4: Dili pa ka, di ta ka sa atong uyab agawa.
1: Oh. Dili ko yun kay kaning Facebook diha nato masakpan kung ato ang bana or asawa nagbinuang kay mag-heart-heart man anang mag-heart-heart man anang mga babae diha unya pagtan-aw na kung anong nag-heart-heart ay guwapa man ay tamsi man di ay na
4: dinon tag ma'am today Facebook daghan mga magyayon nga nagibola tungod kay ang bana nang abet ang asawa nang abet. Dagahan mga bungka sa pamilya ay Facebook. Pero, anak, gani na. Sila na na. Wala labot.
1: Wala labot, anak. Basta atua kay ang Facebook para sa atua. Importante para ma-communicate na to, ma-monitor sab na to, ato ang mga pamilya, labi nag naa sa layo.
4: Oo, oh, pinuod na. Oo, labo yung anak ko ato sa pamilya.
1: Kay... kanang imuhang anak or kabanay nimo nga naa sa layo nga dinhi mo makita kada adlaw at sa Facebook makita nimo ma-monitor ilang gipang buhat kada adlaw.
4: Oh, makita ta.
1: Oh.
4: Nawag ta. Manawag ta sa. Sige.
1: Mag-video call.
4: Sige, dere na.
1: Oh, video call. Nawag ka.
4: Oh, video call. Oh. Bisa no kuwat sa layo. Mawala nga itong paningaw. Sabi na ito sila makita personal.
1: Oh. Naman daw lahi pang platforms ka nang pwede man daw sa TikTok, pwede man po daw sa lain nga mga social media.
4: Ah, wala na ko ang TikTok. Ang ako ka na lang manawag ko sa piling informantin o sa video call para manay ako, ma'am.
1: Sige, salamat kayo sa imuhang pagtawag.
4: Sige, ma'am, salamat. Mayong buntag mo o katanan mga kauban mo diya.
1: Mayong buntag po. Good morning! Mga katropa, mao ka to si Peter Hope, Sir Peter Hope. Nasay ka ng tahianan o sapatos diya at bang mga katropa sa bukso. Tahi mo diya ni Tatay Peter Hope, mga katropa. Mao na yung negosyo niya. Samtang manahi siya. Sa dihang tanaw man siya o kanang Facebook na may ning aging lamion daw natusok ng ihang kamot. Munang giundangan na lang daw niya mga katropa. Giundangan ang pagtanaw Facebook, dili ang pagtahi, syempre. Oh. Wapa ni kahiring si Peter Hope nga ang TikTok na ay mas daghang lamion dito ba? Salamat kay sir sa imong pagtawag ha. Dribalik kita mga katropa. So, gihold mga katropa sa Kongreso ang budget sa DICT katropa. Budget nila nga 19.49 billion pesos sa ilahang opisina para katropa nga sila mismo maglihok o ma-pressure nila katropa ang meta, tag-iya sa Facebook, nga mapatubag mga katropa no, tungod aning mga issue may kalambigitan na sa Facebook mga katropa. Nag-circulate ragin eh. Ah, nag-circulate ni katropang post kaya gipatawag lagi daw sa Kongreso apan na baguhay lang atong pizza 21 mga katropa gibakwi mga katropa sa DICT ang ilang post. Gibakwi gagamit mangodila mga katropa ang pangalan sa Kongreso ba gipasangin na nila Kongreso nga mo ay nagpatawag gisumunan daw Nigawas katropa, nigawas sila o nga clarification nga walay house resolution ni ani mga katropa nga nag-invite kang Zuckerberg. Walay resolution ani. Ah, di man nimo mapugos na, ha? Sila ra di ay katropa ang nag-post og breaking news katropa, house calls on Mark Zuckerberg. Maura dai na ilang gi-post. Oh, unya kita kay mga bright man kayta, perte man kayta mo, mo grab og mo share, mo post katropa bisag wa ta kahibalos tinuod unsay nahitabo. Mao na taka ra. Labog mga legit nga balita gikan sa mainstream media di mo mag-post. Na ingon ani apti kayo mo kay Facebook nagisgutan hadlok mo. Oh, lagi ni katropa nga. Ha, mao bitaw na nga iba na lang wala on ang Facebook kay apti kay mo mag-post og mga way klarong impormasyon. Fake news, mahimo mong source sa fake news diha. Ang ilahang gi-post lang katong breaking news, house calls on Mark Zuckerberg. Pero wala katropay gipagawas nga resolution ang House of Representatives para ipatawag mga katropa si Zuckerberg. Ah, gitangtang na ang maong post mga katropa og ningon ang house sponsor si ningon pa nga ang house sponsor nga si Representative Brian Liaman Sares katropa nga wala mga katropa, no? Wala nila gitagaan og summon mga katropa si Zuckerberg. Ha? Summon magud ang gibutang mga katropa, gisumunan daw. Kainan ka ana. Ha, grabe ka powerful, no? Di ang DICT ra katropa ang nagsulat, mga katropa, gisulatan sa DICT si Zuckerberg katropa, sa kaninga sayo karon nga tawagan na sayo nga bahin sa katuigan kaning first quarter, second quarter ba ning tuig 2026 nya. Wa pa response. Wala response mga katropa. Oh. So ang gibuhat sa kongreso, gigipit nila ang DICT para katropa nga ilahag yung makuhaan katropa og solusyon kini, mahitungod ning issue kalambigitan sa Facebook, gigipit ang budget sa DICT katropa para mulihok sab sila. Yahay ninyo no, doon na mo'y budget niya. Unya, ang ato ang Facebook din, nakalandakas na. Bisag unsa na lang, tanan na lang i-post. Mag-post, nagbalita. Ha? I-block atong Facebook, i-take down ang ato ang post kay daw, nag-promote daw o kanang terrorism. Nakalapas daw mga katropa sa ilahang palisiya, kay doon na bata nga involved. Ha? Pero ang ato ang i-post is balita for information sa kadaghanan. Pero labon bitaw na mga babae diha, mga dagkog, mga yutots diha. Magpa-yutots, magpatutoy ang ilang bata mga katropa ipaw sa Facebook. Di man lang gina-take down. Labon bitaw na mga babae diha, magpanti, magbra, magsayaw-sayaw anang bulangan, di man lang gina-take down. Ha? Pagtarong mo. Tarong mo ha. Muna nga, kamo diha si tilihok gid mo. Lihok gid mo siyang trabaho diha kay wa man siguro yung sala ng Facebook, mga katropa. Ang nade ay isang pag-regulate lang ba? Huh? Hatag mo diha o ga. Hatag kung sa una pa na inyo pa nang gipugna na diha. Hatag mo diha o ga ng tawagan na guidelines nga dapat ingon-ani, ingon-ana. Oh, problema, manggod kay dawat diri, dawat dito, manggod mo. Oh, mora man na, money matters ra manggod ni tanan, mga katropa. Sa unsa man ay? Ay nako. Oh, unsa may reaction sa Malacañang niini? Ah, atong oras 8:51 naman day padayon taon niya katropa ang Rostom. Ato ning ipadayon unya mga katropa. Ha? Ang ato ang topic ko dili pwede nga dili ni ipadayon. Ato sa ni putlon ya palutso nato ni isa ka balita mga katropa. Palutso nato ni isa ka nakuha nato nga balita. Si Konsehal Tech Ocampo mga katropa gikonsiderang binuang ang akusasyon ni Corina Sanchez nga nabiyaan sa panahon ang Davao City. Atong hibaw-on katropa ang detalye pinagin ni katropa nga Marvin Ibano sa XFM Davao City.
3: XFM Report. Hugtanong gisalikway ni Davao City Councilor Temujin Tech Ocampo ang akusasyon ni Corina Sanchez Rojas nga nabiyaan na sa panahon ang Davao City. Gibutyag sa konsehal nga usa kada kung binuang ang susamang akusasyon kung itandi sa tinuod nga sitwasyon sa syudad.
5: Bitter lang din sa kay gilat na niyang banan din. Pero tanawo ra magana. Di man kana you don't need to be bright, you don't need to be intelligent in order to see Davao City right now. Dako kay kausaban, kanina lang ang Liberia na lang daan, ang San Pedro na lang daan, ano ka makita? wire diha, no? Sa Manila, so makita nyo, daghang kanag salabat-salabat ng mga wire. Nakita nyo mga itong Coastal Road, Buildings Rising, Tatay Samal Bridge. Kung sa mabay, ang kinangalim mo yung sanga, napag-iwanan ang Davao City, binuha ang manangay, tanawa ko niya, Goroy, yung napag-iwanan ang Davao City. Klaro kaayo nga itong mga kalambuan, nga naadiri, gani, daghan na kayo mga tao sa Davao. Kaya dahil gusto mo balihin din, kaya ganahan sila magkuyo din eh. Maybe she is entitled to her own absurd observation.
3: Nagtuusab kining politika ang nagtukmod kang Corina sa nahimong akusasyon. Tungod ni ini, gihagit ni Ocampo si Corina nga subling bisitahon ang dakbayan sa Davao ug suruyon kini aron makita kung nganong gina-recognize ang syudad isip usa sa pinakalambo, pinakalimpyo, pinakaluwas ug inila sa tibuok nasod ug bisan sa tibuok kalibutan.
5: Yes, I will invite her to come here and see for herself. Basig ang iyang nakitaan siguro tong 1970s, 1980s pa nga mga picture sa Davao. Bako pa ang Victoria Plaza ato. Kabulo ka kanyang mga politika na mga gunigo nila. Lodoy, gusto na pang pandaot din sa Davao City ba? Pero kitang nagadabaw, ikatong mga tao nga nakaanhi diri, we are ranked, bago lang tayo nag-rank, 407 in the world among the 1,000 cities. One of the cities in Asia, second or third to Singapore. Piki ba rin ang mga inanang sitwasyon niya. Makuha ba rin sa Davao City kung dili malambuon o malinaw ng syudad sa Davao. So those are the things that this lady should also consider ba? Dili itong kay napildi ang bana, ilat ang mag-ayos mga Duterte, ang luod siya.
3: Ang tingog ni Davao City Councilor Timogene Tech Ocampo. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Zantone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
6: XFM Report.
1: Sakto, katropa, politika rin na. Dilang kita balat si Buyas Cons Ocampo. Pasagdahan ra nato ng mga inanak ng mga tao kay bisan pa og unsa kanindot na imong lugar basta kaya dili kaliado wa ginay nindot nga maistorya. Mao ginay tinuod diha.
6: Bullseye.
1: 8:54 ang atong oras mga katropa. Aron nga dili ka madisgrasya, aron katropa nga malikayan ang pagkahanap sa imong mga mata, magtumar og Vision X Plus sa capsule. Balik ta taw-tawd ha sa to ang programang Bullseye.
7: Bullseye! Bullseye! Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Jiru Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Ako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Namin na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong reklamo sa nasa kahalap, panantaw, pagpabili nga mamasko mo, malinaw ang akong mga mata. Hindi usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang ako panantaw sa tadaan na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bakulay sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abong, papasok sa akong mata. Magsigilin, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan na niya akong mata. Manapanap. Higyan man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, isulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, painom na ako, pagkaugma. Ako nga dayong na patiga. Wala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.

0: isda. Oy, anche. Isda kap.
1: Balingyan na gimong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda. Nga panghatag. Natuog ka.

0: FM.
1: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
0: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa diyang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines. Pili Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabating ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tatanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar. Ug maintain sa Santon Vitamin C. Ug nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Palit sa mga butika, Santon Vitamin C. XFM time, it's 9 o'clock. Time check, brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural na ginhawa.
6: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: ka akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
1: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Ano man? O saan na adik to?
1: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Walag yun?
1: Oo. Naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Salamat kayo, day ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa kuang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gusto makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-3989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Kung si partner ni mo, tamis kayo ng yung ang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
10: Exciting!
11: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon, DXRA 11.7 XFM.
12: Kini nga programa hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Katropang, alas 9:10 ang ato ang oras. Premium D3 capsule ang partner sa ato ang pagpanarbaho. Aron dili tadaling kapuyo na mga katropa, dili tadaling mawad-an bitaw ka ng gana kay pagabot sa hapon, katulgo na ka. Alam na ikatulog, niya kapoy na. Aron katropang energetic kasi mong pagtrabaho mag-premium D3 capsule. Tungod katropa, adunay kini vitamin D3 nga makapalig-on sa imong kabukugan o sa imong mga muscles. Oga, lakip katropa ang premium D3 capsule na pamatudan katropa nga pwedeng batukan ang COVID-19 ni pa virus og impacts mga katropa. Mao kini ang mga virus nga gikan sa laing nasod katropa nga pwedeng ikamatay. Tungod katropa nga ang atong premium D3 capsule adunay virgin coconut oil nga napamatudan nga pwedeng batukan kini nga mga balatian. Una nga himo na tong partner katropa ang premium D3 capsule sa tuang pagpanarbaho. O aron dili ka katropa katulgon. Mag-inom, magtimpla ka mga katropa, mag-inom ka o gaza ka ng premium D3 coffee mix. Mix na akong dila. Premium D3 coffee mix sa mga katropa. Dili angay kabalakan kung ano na kay diabetes o taas imong sugar. Tungod kay ang itong premium D3 coffee mix katropa, ang sweetener nini o pampatamis gama katropa sa stevia or gikan sa stevia. Premium D3 capsule, premium D3 coffee mix, ang partner katropa sa ito ang pagpanarbaho. So, diri kita mga katropa sa ito ang pagpadayon, no, sa ito ang gisigutan mga katropa, mahitungod sa Facebook. Doon ay bagong update katropa ang Malacanang. Ready na ito katropa ang Rustop. Doon ay bagong update ang Malacanang katropa, mahitungod sa Facebook. At ang paminawo ng pamahayagan ni Press Officer Claire Castro.
1: Po yung South Cotabato shooting incident, the government is pushing for a memorandum of understanding with Meta to establish safety measures kabilang po yung blocking ng mga karahasan kapag nagme-message. And Meta is yet to respond. Ano po ang gagawin ng administration to urge Meta to comply po?
2: Nadinigan po siguro ng liderato o kung sino man yung nagmamanage ng Meta, nakita po nila kung anong clamor ng ating mga kababayan, hindi lamang po ng ating mga kababayan, pati na po ang mga mambabatas ay nadidinig po nila kung ano ang nais na mangyari sa kanilang serbisyo. Dahil kapag hindi po talaga natugunan ang mga, kung mayroon mang pagkukulang, nakaka-apekto po ito sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kabataan. So nadinigman po nila kung anong nais ng ating mga kababayan at ng mga mambabatas. Ina-expect po natin na mas mapapabilis ang kanilang pag-aksyon sa hiling na ito ng ating mga kababayan at ng pamahalaan.
1: Yusek, may timeline po ba tayong ibibigay or ano po yung posibleng repercussions kapag hindi po sila sumunod agad?
2: Pag timeline, pag-usapan natin, pag magandang serbisyo, agad-agad. Wala sa susunod na buwan, wala sa susunod na taon, agad-agad. Kung ano ang repercussion, hindi po ako maaaring magbigay sa inyo at wala pa po tayo sa ganong sitwasyon. Kapag siguro nandoon na po at naibigay sa atin kung ano ang nararapat na ipataw, kung mayroon man na penalty, doon lang po natin ito masasagot.
1: Pa po yung South Cotabato shooting.
0: So mo ko ito mga katropa ang pamahayagan ni Attorney Claire Castro mga katropa. Tungod lagi aning sunod-sunod mga katropa ng mga shooting incidents and death threats sa sulod sa tulunghaan mga katropa. No, nabati sa kadaghan ng katropa nga dili nagyod safe ang ato ang mga estudyante. Sulod sa tulunghaan. Nakita katropa nga adunay luag katropa, no? Luag kayo ang Facebook o ang ato ang social media mga katropa sa mga butang nga pwedeng makahatag o negatibo nga impluwensya ngadto sa mga kabataan. Mao na nga bisan ka na bitaw ang ipang post bitaw nga mga balita katropa, dili balita kay ang balita is kuan man ta careful man ta sa to ang paggaray katropa sa to ang mga words sa to ang balita katropa nga dili siya mahimo bang makaaghat sa mga kabataan to do something mga katropa. Pero apan kining mga pipila nga imbes nga mutabang himuon pa noong reels katropa ang mga panghitabo kini nga i-post nila sa social media sa especially sa Facebook. Okay ni katropa ang nakahatag katropa o kaguliyang nakahatag mga katropa o negatibo mga katropa, no, negatibong outlook, no, sa Facebook mga katropa. Una nga ang ato ang panggobyerno karon, ang Malacañang hugot kinang ilahang pagtuo mga katropa nga kinahanglan gyud ang meta tag iya sa Facebook ilahagi ning tan-awon ni mga katropa nga tawagan ning platform kung unsa ang pwede nilang buhaton para nga matagaan og seguridad ang ato ang mga kabataan og mahimong child friendly ang Facebook mga katropa. So kung magbagahi ang Facebook, dili sila mo ang Meta, kung magbagahi ang Meta, dili sila mo sanong sa panawagan sa gobyerno. So posible katropa nga istudyuhan og balik sa Malacañang and propose ngadto sa Kongreso mga katropa ang pagban niini nga Facebook sa nasod Pilipinas. Wala unang yun katropa. Mag-uulas Jonathan ani. Ina sa kita o ka ng mga mudguard sa Facebook. Kinoon naman si Jonathan Telegram naman ka na nga sekreto nga group chat niya. So, unsay mahitabo kung mawala ang Facebook mga katropa. Kung mawala ang Facebook dito sa Pilipinas, pakalaw-adlaw na ito mga katropa. Kung mawala ang ato ang family group chat, tanan nga memories, photos, gikan sa 2010 pa. Mga birthday greetings, lisod na makikontakt sa pariente nga OFW kay Messenger biya ang libre karon. Libre dayo Messenger. Na butang na lang nato nga isa ang Facebook sa pinakadaghan gyud ang nagamit mga katropa. Para sa pagkontakt sa pamilya. Syempre ganiya sa giingon ni Peter Hope sa mga gisgutan ganina kung imong pamilya naa sa layo. So maka-video call ka, ma-monitor nimo, makita nimo imong pamilya, mura ra gihapon og kauban, dili na kayo mingaw ba? Dili para sa unang kinahanglan ka mo atong crosstel ko kay mag-long distance call. Kunya limitado pa gyud kinahanglan, paspason nimo imong istorya kay every minute counts mga katropa. Oh. Inumdum pa ko na sa unang ako ang mama mo adto mi og kanang lungsod mga katropa or sa syudad, mo adto mi syudad kay manawag mi sa mo ang papa nga nasa Manila, long distance call mga katropa, pinagis telepono. Ya pagkauman, pinaspasa gyud og istorya. Kay mututot naman maputol na. Taluya. Di mo makita ang imong pamilya. Di mo makita imong bana dito kung saan nagibuhat, kung kinsa nay kauban. Ikaduha mga katropa, no sa negosyo. Labi na mga katropa sa kining naga-online seller. Ukay-ukay, live selling, food delivery, o mga small business katropa nga FB page lang ang tindahan. Walay tax. Sa FB page lang nagabaligya mga katropa. So, wala na yung marketplace. No? Wala na yung PM is the key. Wala na yung PM is the key. Bitaw, no? Mas napadali katropa nga to ang dagan sa pagnegosyo kung nunay Facebook. Dakong siyang tabang. Kaalabanan karon mga katropa sa ato ang mga negosyo is dili na katropa ka ng physical store. Sagad katropa na sa Facebook. Kunya, hassle free na. Kaya pwede man ang bayad through online, through GCash. Kunya, ang pagpadala, diha na lang sa courier. So, mas dali nagyud kaayo ang ato ang communication kung negosyo ang hisgutan. Mawad-an na dyan yung income katropa overnight. Nga naman, makaingon tag overnight. Hindi mag sa Facebook katropa. Nabisan pag natulog ka, dunay mo order ni mo, dunay mo palit. Diba? 24 hours katropa ang Facebook naglihok. Sa to pa, 24 hours po ang imuha po mga katropa nga tawag niya, kanang imang opportunity to earn mga katropa kung ikaw naakay Facebook, naakay baligya sa Facebook. So, ikatulo mga katropa, unsa epekto kung mawala ang Facebook. No, sa trabaho o eskwela, daghan nga trabaho katropa nagdepende sa FB, no, admin, social media, manager, VA, mawala ang portfolio. O kung mga announcement sa LGU, klase, o mga linog, bagyo, updates, kasagaran sa FB na karon. So, balik na puntaan ni mga katropa sa kaning radyo. Minaw lang mo radyo tanan, gawa na may Facebook. Ay, kuan po din ni advantage po din ni sa tuwa sa media po din mawala ang Facebook, no? Hindi po ta, kulang na po na itong mga updates sa anin po mga katropa. Kaya dito sa kauluhan, no? Di man ta makahibaro kung siya balita dito. So, maapiktuhan yun mga katropa. Maapiktuhan. Unya, kinipa, ikaupat, kininga, unsa may puli. Oh, dili jud ta mawad-an og internet, no? Mubalhin lang tang mga katropa sa kanang prasauna ba tong natay Friendster nga nawala, nabalhin sa FB. Karon, mubalhin ta mga katropa sa TikTok, Instagram, daghan gihapon. Telegram, Threads, naa gihapon tay maatuan, no? So sa una ra na katropa nga medyo hinay katropa kay wa pa nasanay ang tao kay naata sa Facebook tanan, pero kalaunan masanay ta, mudaghan na pud na mga magpatronize ni anang uban nga media platforms mga katropa nga pwede na pud nga mga bright bet nga mga Pinoy, pwede na pud ta diha mag-create na pud og atoang kaugalingon diha mga katropa nga negosyo or unsa ba diha, ha? Ay, grabe ka innovative biya ning mga Pinoy mga katropa, ha? Pikiun man dapat mapiki ana pa ba, diba? So di na taangay mag-uol kung mawala ang Facebook. Oy, dang ano guna sila ang mag-uol ni sila Ivana Alawi, ato mga sila Alex Gonzaga, ato bang mga nag-earn bitaw og million mga katropa. Tama ra gyud nga focus ta sa dili lang ta mag-focus sa Facebook mga katropa. Katropang Rustom, uban pa nato diha nga mga technicians, ato na putas laing platforms, ha. Live kita mga katropa sa tuang YouTube channel XFM Bukidnon. So, mga katropa, klaro og tataw katropa ang giingon na sa Malacañang, ha? Dili man siguro basta-basta katropa nga walaon ang Facebook or dili pud sila gusto nga mawala ang Facebook. Ang ilaling ani mga katropa, gusto nila nga mapanubag yun ang ang Meta, no, sa kining mga panghitabo katropa nga involving minors, students nga nakakuha katropa og mga dili maayong pagtulunan gikan sa Facebook. So, bisag unsaon pagpugong siguro sa mga ginikanan katropa nga dunay pakabana sila mga anak pugngan nga dili pagtakaugamit og kanang social media. Pero tungod sa ang mga kabataan karon katropa, mas taas ang ilahang oras exposure dito sa gawas kaysa sa sulod sa panimalay. So, lisod na gid mabantayan ang mga kabataan. Pwede mo pwede iasa sa maestra, kadi mo nila na trabaho. Ilaha is pagtudlo, akadem man na ilaha. O niya, bantayan mo ng 30, 40 ka estudyante, isa ka maestra. Hindi na mabantayan. So, ang social media, dako gid siyang impact nga tropa ngadto sa mga

register na sa inahan, aw, sala na na sa ginikana na. Ay karong panahon na, sama sa kong giingon, bisan katropang mga bata gamiton man sa ginikanan, i-register, himuan og account ilang anak, eh, himuong pang stock. Anak man ang ginabuhat. So, ang gusto sa Malacanang katropa nga, butangan ba og age limit mga katropa niya, upload ang ID, para kung mapili lang or ma-screen mga katropa, malimitahan kinsa tong maka-access lang, maka-create og FB account. Kanaan lang ang pamaagi, bisag ang ginikanan, maghatag sila og cellphone sa ilang anak, kaya malikayan, kaya need og communication, so limited lang ilang access unsa ang mga social media platforms ang naa sa ilang cellphone. Maunay gusto sa Malacanang. Dili gusto sa Malacanang nga i-close, i-ban ang Facebook. Kay dako kayo na nga tabang mga katropa sa katawahan nga Pilipino. Kay, tanaw na ko dere, pila ka user? 9.something million of Filipinos katropa ang, 95.8 million ka mga Pilipino mga katropa ang nagamit katropa o ga Facebook. So, ingon anak mga katropa, kadaghan. Oh, ang pangutana ko, mabuhi ba taga wala na yung Facebook? Pangutana na? Pangutana to si Kuya Randy Makiputin. Kuya Randy Makiputin, mabuhi kag wala yung Facebook, Kuya. Kaya, kinay si Mami Josie Tinabunan, murag dili ni mabuhi wala yung Facebook. Ako kay, dili ko mabuhi katropa o wala siya. Kung mawala manggaling katropa ang Facebook sa nasud Pilipinas, ibutang na nato nga mawala gid siya kay wala na ilain katropa nga option ang ato ang gobyerno. Kay dili man cooperative ang Meta. Pwede ra jud mabuhi katropa og walay Facebook oi. Oh? Naay daghang nasod katropa ang buhi gihapon o gagrabi kanindo tang ilang ekonomiya nga walay Facebook itawon. China. Ang China adunay 1.4 billion katao katropa. Sukad pa 20 or 2009 pa mga katropa, giban na ang Facebook sa China. No, naa sila WeChat o Weibo. No, mas daghan pang negosyo dito kaysa sa NATO. ikaduha, kaning North Korea, Iran, Russia, Myanmar o kaning Turkmenistan. No, total ban gid ang Facebook katropa og Instagram sukad pa 2009 hangtod 2022 tungod di katropa sa giyera og protesta. Isapod ni. Ha? Eh, ingon pa siya katropa nga Petro Hope ganiya gituyo na sa gobyerno. Okay. Kini man kung Facebook mga katropa diha nimo makita katropa ang mga panghitabo, oh? Ma-educate pud ang mga tao ba? Oh. In Facebook, pwede dauton ang kredibilidad sa usa ka tawo. Oo nya, maka-create po ni og kagubot. Mauna nga, giba ni siya dito mga katropa sa maong lugar. Oo. Pero puhi, pamangyapon sila mga katropa na may kaugalingon nga apps o ka ng VPN. Ang kuan bitaw, ang Dubai. Pag manawag mi sa among igsuon as Dubai mga katropa, dili ka connect diretso kay kailangan pa mo connect og VPN. Ah, nakasala tanan ba? So, ngano man nga ato amang kining lalisan ni mawala ning Facebook? Ano lang gid na? Dawat-dawat lang gid ta nga para makorek mga katropa ang unsay panghitabo karon kagubot sa tong nasud mga katropa nga ultimo ang atong mga kabataan dili na safe. Kinahanglan do na gyud masacrifice. Dunay masacrifice mga katropa. Unsaon man ang pipila nga naga-earn sa Facebook, mga vloggers nga nahimo ng mga milyonaryo, kung ang ato ang kabataan mga katropa, no ang atong kabataan mapurnada ang ilahang pag-eskwela o ga katropa, no napay uban, sad to say nga naputol ang ilahang kinabuhi, na wad-an sila og future tungod lang aning mga influence katropa nakuha sa social media labi na sa Facebook. Saon na to pag-create katropa o better generation katropa kung karon pa lang dahil ang mga kabataan na cut-on o dili maayo mga katropa nga nakadaot sa ilahang kaugalingon o nakadaot nga to sa ilang isig katawo, isig bata katropa ang uban, wala po yung respeto sa ginikana. So, ana gina, no? If we want change mga katropa, then we should change itong kaugalingon. Sugdan to sa itong kaugalingon mga katropa and naagi masacrifice. Dawato na tong kamutuuran katropa nga

0: pipila ang masacrifice to save the generation katropa sa kaning kabataang Pilipino.
1: Bullseye!
0: Katropa, ang ato ang oras, alas 9:28 sa buntag. Lain pang balita atong palutson katropa nga atong nakuha sulod sa 24 oras. PhilHealth yakap o gamot program gidagsa sa mga Manolinyo. Ang detalye ni katropang Jezabel at Chacuso sa PIA Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Gidagsa sa mga Manolinyo ang PhilHealth yakap o gamot program nga gipahigayon sa Barangay Tangkulan Manolo Fortich niadtong September 17, 2026. Pinaagi sa pakigtambayayong sa Manolo Fortich LGU, PhilHealth ug Municipal Health Office, napaabot ngadto sa mga residente ang nagkalain-laing serbisyong panglawas, lagi pang pagparehistro sa programa, pagkuha og vital signs ug blood pressure, PhilHealth membership verification, libreng konsultasyon og health screening, cancer screening, paghatag og tambal alang sa maintenance sa sakit nga hypertension ug uban ang tambal ubos sa yakap program. Ubos sa programa, dunay 75 kaklase sa tambal ug 13 ka laboratory examinations. Lakip ang urinalysis ug x-ray nga libreng mapahimuslan sa miyembro. Ang yaman ng kalusugan o yakap program usa ka outpatient benefits package sa PhilHealth nga naghatag og libreng serbisyo ug tambal alang sa mga kwalipikadong miyembro. Pahinumdum sa PhilHealth ug MHO, kinahanglan nga rehistrado ang miyembro sa usa ka opisyal nga yakap facility sama sa Rural Health Unit sa Manolo Fortich o Bukidnon Provincial Hospital aron hingpit nga mapahimuslan ang mga benepisyo sa programa. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel at Chacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
2: XFM Report.
0: Dasalamat ka tropang Jessa sa imong report gikan ka tropa sa Philippine Information Agency, Bukidnon. Katropa, pahinomdom na to sa tuang mga katropang miyembro sa katropa listeners and solid supporters. Doon na tayo bagong tabanganan katropa. Amo apang gikonsolidate karon ang impormasyon. I-check sa namo mga katropa. Kaya doon na tayo isa ka miyembro or beneficiary katropa sa tuang class nga ni taliwan na mga katropa. Pero sa bulan na sa Setyembre, doon na tayo natunulan nga unom mga katropa, no? Unom ka mga beneficiaryo o miyembro sa katropa listeners and solid supporters o kami sa XFM. Lakip na ang kinatibukan na katropa sa class. Pinanguluhan ka na ni President Wilmore Dagano. Nagapasalamat kaninyong tanan sa inyong kanunay nga pagbulig sa tuang programa.
4: Thank you!
0: Kanunay nga pagsuporta sa tuang programa, ang paghatag sa tuang obligasyon o pagtabang sa mga nanginhanglan.
4: Thank you!
0: Salamat kaayo ha, mga katropa na to, o, sa inyong pagtabang. Ubay-ubay na taog na tunulan mga katropa o padayon gyapunta sa mga gusto mo join sa class. Katropa listeners and solid supporters, doula ang coordinator ngayon na ilhan diya sa inyong lugar o dili ba kaha, animo sa among stasyon or message me para matabangan mo para makarehistro no, sa tuang class. Unsa man yung class, no, doon na tayo minimum nga ginabayaran katropa nga 20 pesos per month, covered na ang tibuok pamilya ni mo ang anak katropa nga nagpuyo sa imong panimalay, nga dependent ni mo. Si bakog dunay mahitabo ka tropa mamatay miyembro sa imong pamilya or ikaw kaha nga miyembro dunay kay madawat nga 5000 pesos nga dunay tay bangko diri ka tropa nga atong ipahulam kung need gid kayo og bangko ka tropa natay ipahulam dili na siya parentahan ipahulam na ninyo pero kung dai mag birthday magpahulam magparenta pumig bangko diri syempre ah sila na mag birthday diha mga ka tropa unya hapit day mag Dian's Bake Shop palit mo dito og cake sa Dian's Bake Shop mga ka tropa. Again, salamat kayo ha, class members, coordinators, and officers.
4: Thank you!
0: Pasalamat po ta mga katropa sa JD Electronic Parts and Equipment Trading sa ilahang boom-boom kayo mga katropa ng sound system. Grabe ka, kusog kayo katropa, walok, bunal kayo katropa, magpa-sounds, karaoke si katropa, mga katropa ang Jonathan. Nindot unta ang sound system. Pero ang gakanta, murag pigado ipit. Ang JD Electronics Parts and Equipment Trading katropa, sila nagabaligya og electronic parts, electrical supply pod mga katropa, solar panel, inverter and accessories. Duna sila sound system indoor and outdoor, mag-assemble pod sila og sound system og mag-aayo sab sila mga katropa og sound system, battery charging og vulcanizing mga katropa. No pagita si Sir Dudoy Humawas og si Roger Tireman diha mga katropa sa JD Electronic Parts and Equipment Trading. Korok 8, Barangay 9, mga katropa, Malaybalay. Onya, kung nag-drive mo karon, pinaw mo hapit sa El Elyon Shell Mobility Gas Station kay doon na sila i-rebate nga 5 pesos sa inyohang pag-gasolina or pagpa-diesel, mga katropa. Onya, labi na doon na kay Go Plus nga app sa mga katropa. So, maka-gain ka or maka-earn ka og points sa every peso nga imuha nga itubil, mga katropa. Diya, inana, mga katropa, magpanga ang Shell El Elyon. Ladri, mga katropa, sa Barangay 7, doon na po sila Shell Station, diya, katropa sa Kasisang, at bang sa City Hall, naapod sa Valencia, o sa Maramag, mga katropa. El Elyon Shell Mobility Gas Station, mga katropa. Salamat kayo sa inyo hanga, pag-uban ka na ako sa tuang programang ng Lapas sa Oras. Basta lagi katropa na kang hisgutan, tabian ang inyong anchor woman, mang Lapas kita. Oy, magkatropa leta, paneta! Ali, di pa hinumduman ko ni mga katropang rosto. Oh. Oy, mamili ta mga katropang mananaog sa tang katropalita ning adlaw nga Miyerkules. Kinsa tong lucky winner kagahapon kay si LG na daya to kagahapon, no? Natagaan na nato og load, mga katropa. Si Raul Imperado na lang umo natagaan kay umo nag message. Kuha na lang to, be. Ako ana lang to.
1: Pot sa langaw.
0: So ang atong lucky winner katropa sa toang katropaleta ning kabuntagon atong pilion gituyok na mga katropa ang atoang katropaleta. Time sa akong tanawon diri ang result sa muka po ning cellphone, basta cellphone ganunay password, mga katropa, kapo si Tuklok. Kinsa nga to ang lucky winner sa to ang katropaleta. Congratulations to! Regards to Kuya Randy. Regards ni mo dia, Kuya Randy. Morning ka ni mo dia, okay, Ma'am Ching Castuera.
5: Good morning!
0: Congratulations to... Oy, Birial Catherine! Congratulations ka ni mo dia!
5: Thank you!
0: Ah, nakadaog si Birial Catherine, mga katropa, 50 pesos utang. Congratulations. Ah, Birial Catherine nakadaog og 50 pesos, mga katropa. Good morning diyan ni Sarah All, Artemio Gulye, mga katropa, diya sa Barangay San Jose. Ah, si Kagawad. Kagawad Artemio Gulye, mga katropa, Barangay San Jose. Ang atong abtik diya ang Kagawad, mga katropa. Daga ni Kapitan siguro, ha? Taranta ni. Ato ni. Katropa, salamat kasi niyo pag-uban ka na ako sa ito ang programa nga Bullseye ning Adlaw nga Miyerkules, Setyembre 23, 2026. Programa nga ito sa makatabang rumihim sa parawas yung alas sa kayo sa tibok pamilya, ang Xanton Plus Gold, Xanton Vitamin C, Xanton Plus Coffee Mix, Xanton Gold Coffee Mix, Xanton Plus Herbal Soap, Xanton Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, Turbo Men Enhancer. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, ako si katropang Marie Codino, usa ka babaya pan dili babaya lang. Ini ang programang Bullseye.
6: Bullseye! Bullseye!
7: Exciting! Assalamualaikum! Mga igsoon!

0: isa-isa na imuhang tiil dia.
1: Hindi ingon magudan doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tung, kapila inyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na to!

People, I'm going down.

Thank you. Thank you.

0: you looking for? Full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Porok Tres, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bana.
2: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
3: Exciting!
4: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
2: Okay, ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
2: Oo.
4: Exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kagi-invite. Siya par!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets the sauna. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinula sa tabaho. Wala man siyang negative nga effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Only yes.
2: Turbo, may maka at labu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 User.
10: Ako na si Lala, yung tinoy bianyos. Nagpuyo sa matanaw. Isipos kayo nahal, yun na ito malikin.

0: nga napatili din nato kasagda ng atong lawas.
1: Premium beef mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, o sa naadik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo, naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Merienda time na.
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
7: Dong, nagpilay niyong gasolina?
8: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: X-F-M
3: X-F-M
2: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang i-dritso ni mong tulon! Exciting!
5: Exciting! This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin.

0: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health Nationwide. Ito naman po yung likod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. At syempre, maghahatid na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang Yes to Health Incorporated at ang mga produkto nito na talagang napakarami na po ang natulungan at napakarami na po ang napasaya. Sa mga kababayan po natin na gusto pong makasubok ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, punta ng pinakamalapit na butika dyan sa inyong lugar, ganoon na rin ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyo po mga kababayan. Siyempre sa programa po natin, makakasama din ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat po natin mga taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome sa ating pong programa na maghati po sa inyo ng impormasyon. Paano po tayo magiging healthy at makaiwas sa mga pagkakasakit at humaba ang ating buhay ng masigla at maginhawa. Yan. Katuwang ating po mga produkto, dito po yan sa Yes to Health.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga kababayan po natin dyan, ha, na gusto pong subukan yung mga produkto natin, especially sa panahon natin ngayon, ano? Sa season natin ngayon, usong-uso na naman, Dok. Ito pong mga sipon, ubo, lagnat, trangkaso.
1: Tama.
0: May trangkaso pa ba?
1: Iinit, tapos biglang kukulimlim at kukulan. Kaya medyo magulo, naguguluhan pati yung katawan.
0: Yan. Kaya sa mga kababayan natin, kung gusto po ninyo na mapalakas ang sistema, especially yung resistensya ng inyong pong pangangatawan, uminom po araw-araw, lalo na po yung ating ultimate trio, mga kababayan, ha? Ating pong Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, at ang ating pong Premium D3. Yan po yung complete package. Yan yung ating pong ultimate trio na panangga at panglaban sa iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating pong pangangatawan.
2: The Secret of Health.
0: Sa mga kababayan, i-like nyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, ha, para updated kayo sa ating pong mga announcements, sa mga promos natin. At dyan, makikita nyo rin, no, sa ating pong Facebook page yung ating pong mga bagong produkto, yung mga informasyon dyan, eh, pwede nyo pong makita sa ating pong Facebook page, ha? Search lamang at i-like and follow ang ating pong FB page, Yes to Health Inc. At ang isa po ating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan, para updated kayo lagi, ha, sa mga bagong papromo po natin, mga kaibigan, sa mga bagong produkto natin na ipinupost natin dyan, ha, sa ating pong Facebook page, mga kababayan, ha. At puntahan po, ha, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check up ng libre, makapagpa-konsulta ng libre, mga kababayan.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na

0: vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwil. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santone Vitamin C. Maba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Magbibili sa pinanglamit.
2: Premium D3.
4: Premium D3.
2: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Secret of Health. Health Info.
7: Kayo po ba ay nakakaranas ng panakit at pangingirot ng mga kalamnan? Oo, maaaring hindi lang yan simpleng panakit ha. Maaaring simptomas na po yan ng isang karamdaman. Tinatawag po na fibromyalgia. Ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba itong karamdaman na fibromyalgia, Doc?
8: Okay, itong karamdaman na to ay isa sa pangunahing kondisyon na nakakaapekto sa ating buto at kalamnan, sa mga litid natin. Yung fibromyalgia ay isang sakit na hindi madaling ma-diagnose kasi nga yung mga laboratory analysis na usually ginagawa para malaman kung ano yung kondisyon mo, yung mga blood chem, yung mga blood test, hindi ito basta-basta nakikita. Isa pa, ito ho ay walang tiyak na dahilan na nakikita nila o identified nila dahil po ito ay minsan napapagkamala na stress lang or pagod lang or may iba pang kadahilanan. Kaya walang definite na cause itong tinatawag na fibromyalgia. Kung minsan, minsan napapagkamala din na parang psychological. May kakilala ako na talagang kahit anong pa-check up, normal naman lahat. Okay, nagpa-ECG, wala naman sakit sa puso. Pero ang pakiramdam niya, parang nahihirapan siya huminga sa sakit ng katawan. Minsan nahihimatay pa. No. Diba? So ito pa, fibromyalgia mga kaibigan, disorder po ito na characterize nung malawak na musculoskeletal pain. Ibig sabihin na musculo is muscle and skeleton, okay, yung buto natin, na kasama na dito yung sobrang pakaramdam ng pagod or fatigue. Yung tulog natin di normal para may insomnia tayo. Tapos minsan yung memory pa rin apektado. Pati mood. Ha, nagkakaroon ng mood issues, mood swing. At ayon sa mga pag-aaral, ito ay ang fibromyalgia, pinaniniwalaan na na-amplify niya yung painful sensation, di ba? Na nakaka-apekto doon sa kung paano i-interpret ng ating brain at spinal cord yung process ng pain and non-pain signals. Kung bagay na nagkakaproblema, kaya pag may fibromyalgia attack ka, kahit na konting haplos lang minsan, sobrang sakit na sa pakiramdam. Na kung saan ito ay dahilan nga sa hindi normal yung interpretation ng brain sa signal na pumapasok mula sa mga sense areas natin. Okay? Ang pagkirot po ay nakikita po yun, yung tinatawag ng mga trigger points sa iba't ibang panig ng katawan, especially itong mga binti natin, yung mga likod, yung upper back. Yan, laging sumasakit po yan, yung ulo. At kadalasang nararamdaman yung symptoms ng fibromyalgia, pagkatapos po, yung iba, nakikita nila after accident or surgery or matinding tension or trauma, emotional trauma, nagsisimula na itong maramdaman ng ibang mga pasyente. Kaya nga walang definite Minsan may isip mo parang emotional or psychological na bagay lang. Ang mga kababaihan po ay mas madalas na nakaka-develop po nitong sakit na to, fibromyalgia, kumpara mo sa mga kalalakihan for some reason. Hindi natin alam, At marami mga tao meron nito, kadalasan may tension headache, yung tinatawag na temporomandibular joint disorder o TMJ, di ba? Ito yung TMJ dito yan sa panga natin. Parang sumasakit diyan kadalasan, tapos pumuputok-putok yung mga buto diyan sa panga. Pwede rin makaramdam ng irritable bowel syndrome kung saan pag ikaw hindi normal yung bowel movement. minsan may mga tao, di ba, pag na-excite, dumi ng dumi. Di ba? May mga ganun. At pwede rin magkaroon ng anxiety at depression. Kaya nga kadalasan napapagkamalan nga itong isang psychological problem. Ng isang pasyente.
7: Nako. At lingid sa kalaman ng karamihan, Dok, itong fibromyalgia na karamdaman, mga sintomas nito, eh, matagal na pala ito na napansin ng mga dalubhasa at mga doktor. Subalit, napapaloob lamang nila itong karamdaman ito bilang rayuma ng kalamnan. Diba, yung iba, pag sinabing rayuma, sumasakit yung mga kasukasuan, mga joints. Ito namang fibromyalgia, ang termino ng mga dalubhasa dito is rayuma sa kalamnan o sa mga muscles natin. Ano? Pero ito po, mga kaibigan, ay unang tinawag na fibrositis. Dahil lang inaakala ng mga dalubhasa at mga doktor na yung pamamagaan ng mga kalamnan, yun yung nagudulot ng overall pain sa mga muscles ng atin pong mga kababayan na nakakaranas nito. Ano? Pero later on, binago nila yung term o yung tawag. Tinawag nilang fibromyalgia. Ibig sabihin, overall na panakit ng mga kalamnan mo and then yung mga connective tissues without the presence of inflammation. Kumbaga, merong time, Doc, na nandun yung inflammation, kaya sumasakit, meron naman time na kahit walang inflammation, natitrigger yung mga pain sa iba't ibang parte.
8: Kaya nga nangyayari yan kapag na-surgery ka or gagaling mo sa isang aksidente, kahit wala ng injury, parang feeling mo pa rin may pain.
7: Nandun pa rin.
8: So, ano yun eh, yung nga yan sinabi natin kanina, it's problem doon sa interpretation ng brain natin sa mga trigger points na pwedeng hindi naman talaga painful.
9: The secret of health.
7: Ayan, sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman, ano po ba, Dok, yung mga maaari, ano, mga possible na pwedeng pagmulan ng ganitong uri po ng karamdaman, Dok?
8: Oh, yung definite na pinagmumulan nito, kung paano ito nabuo, anong nagkukos nito, hindi pa ito 100% naiintindihan. Pero kalaunan, ano, nakikita ng mga dalubhasa, yung koneksyon ng mga iba't ibang uri ng karamdaman or disorder, kaya tayo nagkakaroon ng ganitong uri ng problema. At ayon sa mga pananaliksika, no, yung ating brain and spinal cord, processing signal ng pain, pwedeng yun ang number one na apektuhan. Dahilan sa mga sanhi, ano, yung mga triggers na na-identify na nila, gaya ng infection. For example, meron kang infection na pwedeng ito ay mag-trigger ng any pain sensation sa mga trigger points. Pwede rin genetic. O, for example, yung nanay at tatay mo or relative mo ay may malalang kondisyon ng fibromyalgia, pwedeng ito rin ay mamana mo sa pamamagitan ng genes. Ano? Meron ding physical trauma. Yung mga taong kagagaling sa aksidente, tapos matagal kayong naratay. Diba? Then matagal kayo nakaramdam ng pain na hindi mo na, lalo na daw yung mga taong gumamit na ng matitinding painkiller because of pain sensation na nararamdaman nila. So kahit wala na yung cause of pain, like yung halimbawa, ikaw ay nabalian ng buto, nararamdaman pa rin. Gawa nga noon. Yung emotional trauma, for example, ikaw ay pinagsalitaan ng masama or iniwan ka ng asawa mo o ng boyfriend mo sa isang sitwasyong talagang sobrang heartbreaking. Kahit na hindi ka naman nasaktang physical, pero pakiramdam mo sa katawan mo, masasakit. Nakaranas ka na ba naman? Pag masama ang loob mo, sasakit ng katawan mo.
7: Meron daw. Meron.
8: Yan ay because of emotional trauma na kadalasan daw, ito yung nagiging cause sa mga kababaihan na nagko-complain ng fibromyalgia.
7: Yeah, sa mga kababayan natin, ano, na nakakaranas ng ganitong uri po ng pahiwatig, ano, na karamdaman, mga kaibigan, mas maganda magpakonsulta ka agad, ano, sa pinakamalapit na mga pagamutan sa iyong lugar or pumunta kayo, ha, sa atin pong mga Yes to Health Clinic para ma-assess holistically yung ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Kasi tulad yan ang nabanggit ni Doc Algie, ano, na hindi yung basta-basta kasi mapipinpoint, Doc, ano, yung kung saan ba nagmumula yung mga panakit. Kaya nga minsan, Doc, iniinuman na lang ng mga pain relievers. Kumbaga parang nagiging dependent na lang yung katawan natin doon sa mga pang-relief ng pain. But actually, yung pinagmumulan niya, hindi po natin nakukuha.
8: Band-aid solution kasi yung painkiller. Kumbaga, siya nga pala yung myalgia, ibig sabihin yan ay pain sa ating muscle group or group of muscle. Kaya, yun yung fibromyalgia. So, kung ikaw ay nagpipainkiller, oo, makakatulong yon temporarily. Pero, kung hindi mo talaga ma-address yung cause ng problem, kaya nga tinatawag ito na chronic condition. Ibig sabihin ng chronic, isa itong kondisyon na pabalik-balik at matagal na panahon na nagpapahirap sa'yo at palala ng palala. Yun yung tinatawag na chronic condition.
7: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po, mga simptomas ng fibromyalgia, ay magpakonsulta na kagad or mag-seek kayo ng medical attention para po mabigyan po ano, ng agarang lunas sa ganitong uri po ng mga karamdaman, mga kababayan.
10: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
11: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na sumok na mabisang at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
12: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule, ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant na nakatulong maiwasan ang problema sa mata, gaya ng katara, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo at pagkabula. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mabibili sa mga butika.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
15: Ako po pala si Edwil, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit ako minum ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: O si Lizette, isa akong diabetic patient, kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape, pero hindi ang Santon Plus Coffee Mix. Nakaiba to, dahil ito ay may soya, munggay at sampung yung maganda sa kalusugan.
16: Santon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabibis sa mga butika.
18: Premium D3, ang bago.
19: Ako si Carla, narapakang pumigat. Feeling ko laging may tumapasok sa likod ko. Masakit pag nasasagi. I take Premium D3 for 2 weeks na. Grabe, effective talaga.
20: Mas pinalagas, mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: The Secret of Health.
7: Welcome back mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang po ito ay sa atin ng Yes Health Incorporated at ng Premium D3. Ang Premium D3 po mga kaibigan ay may content po yan siya ng Moringa Seed Oil na nakakatulong para maibsan ang mga panakit sa atin pong mga kalamnan. Lalo na po kung tayo nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia. Ito po mga kaibigan ay may VCO na nakataglay po yan siya ng mga MCTs o mga medium chain triglycerides na napakahalaga po sa myelination process o yung pagpapanumbalik ng normal na myelin sa atin pong mga nerve. Yan dok, yung kumbaga yung mga ano, balot ng atin pong mga nerves ano. Kumbaga sa wire, meron silang outer protection na no, na yun yung mahalaga para hindi magkaroon ng mga short circuit mga kaibigan no, or mga grounds kumbaga ano. So sa ating nerves meron din pong ganun na balot. Tinatawag po yun siya na myelin sheath, mga kaibigan, no? At ang yung mga MCTs, meron po yun siya mga protein na napakahalaga para sa myelination process, mga kaibigan, no? Upang maiwasan po yung anumang problema sa atin pong nervous system, mga kaibigan. Premium D3, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika sa inyo pong mga lugar. Ganun din sa atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa lugar po ninyo, mga kaibigan. Kaya puntahan po ninyo ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpa-check up na yan, makapagpa-konsulta ng libre at maka-avail ng ating pong mga dekalidad na mga produkto.
22: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel,
0: Hotel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, San Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
7: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic malapit dyan sa inyong lugar para makapagpa-check-up mga kaibigan, makapagpa-konsulta dahil napakahalaga po. Tulad ng lagi po natin binabanggit, early detection is a must. Mas maaga nyo pong makikita, malalaman kung ano yung mga nag-uumpisa na karamdaman, eh mas madali po yung gamutan doc, ano? Napakabilis ng gamutan, lalo pagka yung sa first ano pa lang niya, first onset pa lang ng sakit mo, napakabilis po ng recovery rate po ninyo mga kaibigan kumpara doon sa mga napabayaan na ano, na ipagpaliban na gamutan at ang mahirap doon pagka nagdulot na ng mga komplikasyon sa inyo pong pangangatawan, eh yun yung mas mahirap-hirap na kondisyon sa pangangatawan mo, gayon na rin sa bulsa, Doc.
8: Tama yan. Kasi anumang sakit na lumala, syempre mas marami na yung concern, lalo ng doktor. Hindi na kaya ng mga painom-inom lang yan, ano, ng supplement pagdating ng panahon na ito'y lumala na. Mm-hmm. Kaya nga ang the best way, meron namang option ngayon, ano, bukod yung tinatawag nating lifestyle medicine, yan yung naturopathy, holistic healing, pwede po kayong pumunta, lalo na sa Yes to Health Clinic, sa ating mga wellness center, para magabayan po kayo. Kasi ang papel ng isang naturopath ay parang mapa yan.
7: Mm-hmm.
8: Okay, na ito yung gagabay sa inyo kung paano nyo mararating yung healing. Dahil alam nyo, marami pong mga pwedeng gawin. Depende rin yan sa kondisyon. Kaya hindi pare-pareho yung tao eh.
7: Mm.
8: No, minsan, kailangan mong, most of the time talaga, personalize yung program, yung protocol. For example, mayroong isang tao, ang daming sakit, mataas yung cholesterol, may high blood, may problema sa kidney, mayroong pang problema sa diabetes. So, ang pinaka-the best way na nakikita namin, una, tanggalin yung cause ng problem, yung mga nagtitrigger sa metabolic problem na yan. Ang isa sa binibigay namin yung detoxification or cleansing program, which is napaka-raming variation ng cleansing. Kung yung pasyente ba, kaya ba niya ng ganitong protocol ng cleansing o ito yung klase ng cleansing na tolerable sa isang pasyente, di ba? So, sa clinic po, nakikita natin yan, may mga assessment, ano rin tayo, tools na ginagamit, katulad ng ARDK, katulad ng Quantum or Infinitus, na pwede mong malaman early kung ano yung weaknesses. Kasi alam mo, ang sakit naman, hindi naman nagiging sakit agad-agad yan eh. Nag-uumpisa yan sa tinatawag na deficiency or weaknesses na kung saan ito ay nag-iiwan ng malaking tama doon sa normal process ng katawan natin. For example, masyadong maraming dumi ang colon mo, hindi na makapagtapon ng dumi. So yung toxins na iipon sa katawan, nabiburden yung kidney, nabiburden yung liver mo. So if you detoxify the colon, mas magiging magaan sa katawan mo yung trabaho niya. Okay? At yung paggamit mo ng supplement, mas nagiging matipid. Kumbaga, instead na you need to take for a longer period of time, yung iba, after 1 week, maganda na yung pakiramdam nila. Pag nakita nila o nagawa nila kung anong tamang program, anong diet na kailangan i-focus nila, ano yung dapat iwasan nila, yun po ay ibinibigay namin sa ating Yes to Health Clinic o Wellness Center. Kaya ang ating pong consultation, araw-araw na mga kaibigan, you can visit our consultation para po mabigyan namin kayo ng inyong kailangan gawin at kung ano yung tamang dosage, tamang duration ng pag-inom ng mga food supplement.
7: Ayun. Kaya sa mga kababayan po natin, no, yung pagpunta sa atin po mga Yes 12 Clinic, very beneficial po yan para sa inyo, mga kaibigan. No? Kahit na yung, minsan kasi yung iba, Dok, nagre-reklamo. Ano? Mm. Dok, bakit na tagal ko nang uminom ng mga supplementation? Iba't iba ng mga kapsula ininom ko, eh hindi pa rin nag-i-improve yung pangangatawan o yung karamdaman niya.
8: Oo. Tama naman yun. Siyempre, kahit sino naiinip, eh, ang dapat tingnan natin, i-consider natin yung situation, yung circumstances behind. Eh, yung iba nga, di ba, pag nag-take ka ng maintenance, hindi naman yun panandilian lang. Lifetime yun.
7: Yun nga.
8: Oo, sabi ng doktor mo, hindi mo kailangan ihinto yun. Lifetime. So, di naman tayo nagre-reklamo. Di ba? So, pag lifestyle modification or ang target is nutritional, hindi rin natin sukat kasi mo ano yung tinatawag na timeline kung kailan mag re-recover yung katawan natin. Pero ang pinaka-the best kasi noon, gawin mo lang yung tama. Kasi napakarami din naman na nabibiya ng kagalingan using alternative medicine, natural healing. Oo, makikita nyo. Usong-uso na nga ngayon, di ba, yung mga herbal medicines, ano? Kaya nga yung iba napepeke eh, nakakabili ng mga fake na supplement. O kaya siguraduhin nyo po na sa Yes to Health ay nanggaling yung inyong supplement na kung gusto nyo pong talagang authentic, FDA approved at talagang mabisa dahil yung quality ay di kalidad, ano? Para maging mas maganda po yung inyong recovery at hindi masayang yung inyong gastos. So, yun po yung may offer namin dito sa Yes to Health, another services na pwede naming gawin po sa inyo, counseling, nutritional therapy at marami pang ibang mga modalities.
7: Ayan. So puntahan po mga kabayan, ha, ang ating pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Pag tayong patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at napasaya sa pagbisita sa ating pong Yes to Health Clinic at sa pagtik ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Morning, nasa Yes to Health Naturopathic Clinic Quezon City po tayo. Sir, ano po ang pangalan natin, sir?
3: Domingo Aquino.
2: Taga saan po?
3: Taga Puglio, Antipolo.
2: Sir, user kayo ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C?
3: Opo.
2: Sir, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, Premium D3 at Santon Vitamin C, ano po yung mga nararamdaman niyo sa katawan?
3: Dati ako po ano, lagi akong humihingal. Kasi minsan po ako yung nadala sa ospital. Sabi sa akin ng doktor, eh, wala ba nung nakita sa akin sa akin?
2: So, ibig sabihin siya, hinihingal kayo, pero sa, may mga test ba na ginawa sa inyo?
3: Mayroon po. Sa online Diyos, wala mo po sa akin nakita.
2: Pero ang nararamdaman nyo, ang hingal,
3: hingal po. Opo.
2: Kahit negative sa mga test?
3: Opo. Ngayon, simula po ako uminom ng Santong Plasara, Premium D3, saka yung vitamin, sa online Diyos po, inawala naman.
2: So, ibig sabihin siya, yung hingal mo dati, after mo nag-take ng product ng Yes to Health, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3, nawala yun?
3: Opo.
2: Nawala ang paghingan?
3: Opo.
2: Wow. So, before sir, ang ininom nyo ay Santon Plus Gold, ha?
3: Yes po.
2: Yan. Pero nung dumating na si Premium D3,
3: saka yung vitamin,
2: yun, sinabay mo na
3: sila. Opo, sinasabay ko po yung umaga.
2: Sir, ano masasabi mo sa Premium D3?
3: Ang masasabi ko po ay nakakatulong po sa akin yan. Simula po ako nag-inom ng Premium D3 saka yung vitamin C. Sawa na Diyos po ay nawala naman.
2: Nawala yung pagkakas.
3: Yes po.
2: Sir, ano ang masasabi niyo sa mga nakikinig sa atin ngayon na meron din paghapo, hirapan din huminga, na gusto din gumaling katulad sa inyo?
3: Sana naman yung mga nakikinig at hindi na pa nila alam, ito ang the best, yung Premium D3 saka yung vitamin C saka po yung Santo Plus Gold.
2: Ano nga ulit pangalan din, sir?
3: Domingo Aquino po.
2: Saan po?
3: Taga Puglio, Antipolo.
7: Yan, si Tatay Domingo, maraming nararamdaman sa pangangatawan. Bumisita sa atin pong Yes 12 Clinic. At sa ilang araw, ilang linggo doon, ano? Pagpunta sa clinic natin, eh talagang nakita niya, na-feel niya yung pagbabago sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Yung gaan ng pakiramdam, yung mga nararamdaman niya dati na hindi niya nararamdaman sa kasalukuyan. Ayan, ipapasalamat si Tatay, ano? So sa mga kababayan po natin, na nakakaranas din ng kaparehas sa problema, Kaya Sir Domingo, okay, punta na po ang pinakamalapit ng mga Just Health Clinic dyan sa lugar po niyo mga kaibigan. At simulan na ang pag-inom ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. May maiwan ka, Doc, ng mga mensahe sa ating po mga avid listeners.
8: Okay, tandaan po natin na ang sakit, huwag niyo titiisin. Ano? May pamamaraan na pwedeng makatulong po sa inyo na siguradong giginhawa ang inyong pakiramdam. Marami na pong sumubok, marami nang guminhawa. So mula po sa Yes to Health, sana po pakinggan muli ang ating palatuntunan bukas sa ganito ring oras at mga himpilan. At ako po inyong Mantay Kalusugan mula po sa Yes to Health Media Center, si Doc Algie Bacla po ito.
7: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, ang ating pong Certified Naturopathic Practitioner. At ito po yung lingkod, Sir Michelle Quinas. Magsamatalang kapalang bukas po ulit, magkarinigan tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito yan sa ating pong mga XFM stations nationwide. Kasi muli, magandang araw sa ating pong lahat. Maraming salamat sa inyong pong patuloyong pakikinig at pagtangkilik sa ating pong mga produkto. Hanggang sa muli, magandang araw sa ating pong lahat. Ang Panginoon ang papagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal

feel real good. Tonight is your night.

want to see me fall back.

Thank you. Thank you.

0: itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Mm-hmm. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, usually kasi ang lymphoma, parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso.
1: Mm-hmm.
0: So, sumusunod na yung pag-develop din ng pamamagan ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So, yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng just binabanggit lang natin yung mga may iba't ibang klase niyan kasi mm-hmm. pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo, ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
1: Mm-hmm. So, nadidepende doon ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismong kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? Pero ang mahalaga, Doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
0: Una, yung similar sa symptom ng infection, yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi mm-hmm. ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mm-hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
1: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
0: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Mm-hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya,
1: mm-hmm.
0: red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
1: Mm-hmm.
0: Usually kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
1: Nawawala na rin.
0: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect,
1: mm-hmm.
0: so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit,
1: lalo naghilom na yung mga sugat, na wala na yung mga maaaring possible na dahilan, nandun pa rin yung bukod.
0: Yun, titignan ninyo. Kasi, yun ang delikadong mm-hmm. sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, sa singit, ano?
1: Mm-hmm.
0: So, pag nagkaroon ng pamamagan unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala,
1: mm-hmm.
0: eh, magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection,
1: mm-hmm.
0: feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobrang yung pagpapawis nyo.
1: Mm-hmm.
0: Tapos minsan yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Tapos lagi kayong matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulanin natin. So yun yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference, ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan, pero yung iba din mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo, ano, kalimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So, magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So, nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
1: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na yung pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagkamutan sa inyong pong lugar o kung malapit-lapit yan sa ating pong mga Yes to Health Clinic, eh magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Dahil po, pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang nakulani. Yung pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangataon, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, ating hintayin na ito po ay maka-apekto pa dun sa ibang mga kalapit na organ sa katawan po ninyo. At mas maganda, masob po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandaan na makapagpatch check up na kagad kayo, makapagpakonsulta po kayo mga kaibigan para mabigyan kayo ng complete health assessment mga kasama, no? At syempre, huwag kalimutan po uminom kagad ng ating po mga ultimate trio mga kaibigan, no? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathy Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang ng vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwin, binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. At laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang bago.
9: Ako nga pala si Mita, sinubukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective lang na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Yes, effective
10: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin, makapagpakonsulta po kayo ng libre mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
0: Oo. Yung mga sipon ngayon. Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit.
1: Oo nga.
0: O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria. Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kumbaga, nutritional kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, eh, kadalasan naman, kulang sa sustansya yung tao. Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
1: Yun ang
0: yun ang problema.
1: Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa ating pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa ating pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa ating pong Yes Well Clinic, mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyong pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan na inyong pong samot-saring mga sakit, mga kasama, ano? So, puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng ating pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang ating pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan, no? So, libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Help, mga kaibigan. Kaya, i-grab nyo po yung opportunity, ano? At kung meron kayo mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo lang po for reference, mga kaibigan, no? So, mga kabayan na dyan, ha? Huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Help clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman, no? Sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Help clinic, mga kaibigan, no? At talagang si Nanay, tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Help clinic.
11: Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po ang pangalan natin, ma'am?
12: Marichul Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagaliches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napaka lala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka ang ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos, may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liit, nagpa-ultrasound, pinait po po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol niyo sa liig?
12: Opo, totoo po malaki. Ako po talaga magpapatunay, hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Opo. Parang butterfly siya noon, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko, sir.
11: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, meron manas, at ibang problem sa katawan na hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Plus?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubos. Marami po kasi yung nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang traditional. Pero, para sa akin, Santon Plus talaga ang nakadaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ang ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Novaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
13: The Secret of Health.
1: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yes to Health Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, napakaganda na ng aura ni Nanay.
0: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya, kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, may mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. Masunod rin naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pangkalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. No? Na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Yan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die. Kaya nutrients, dapat balance yan. O yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya. Using our assessment tool, yung ating ARDK plus yung ating quantum ano analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano partner, hindi tayo kakapa-kapa.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. Mahalaga talaga na mayroong consultation.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marie Chu, ano? Eh pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yastral Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto. Kasi si Ma'am, nag-umpisa lang din siya, ano? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
0: O kasi kahit saan kayo naroroon, pag naririnig yung broadcast namin, mm-hmm. you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription
1: yes,
0: para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage. Mm-hmm. Okay, 1 capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take 1 capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, 1 capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ang problema, dadagdagan nyo ng 1 capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
1: Mm-hmm.
0: Buffet of nutrients. Kasi nandun na eh, yung array of nutrients that we need every day.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo, kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan niyo po yan, mga kasama, no? Hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain. Ako, madalas na tayo po kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan na mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito pong mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga ano na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa ating pong pangangatawan and sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas ano ang iba't ibang sistema, mga organs sa ating pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa ating pong mga Yastral Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan, or bumisit na lang din sa ating pong mga Yastral Clinic kasi meron po tayong ibang mga supplementation diyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangatawan ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyong pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng ating po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami,
0: yes.
1: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
0: Lahat ng masustansya at mabuti kapag mm-hmm. sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, maraming mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, mm-hmm. matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May tawag doon, partner, ay protocol.
1: Mm-hmm.
0: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness. Kasi doon namin ibinibigay, we assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay, and also yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers at sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
1: Mm-hmm. So yun, so mga kababayan natin, no, Doc, wala po tayong oras, okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So
0: basta masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag nyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumbaga, kung nagawa nyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay nyo, sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito rin oras at himpilan. God bless po at sana ipakalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, isa sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po mga lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon wa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.

0: si auntie nimo mapasalig siya nga makasud kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Kuma sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong tapi.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong pagniwang. Dayon, nadunggan na ako

0: na gamay na jud ang akong hawa, ninyo tudyaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol kayo, penme. Tumod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o din-aw na. So kamo diha na dun ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbag sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Ay, Sir Cole, hindi ko nag-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan na bimaong dunay bationg salawa. Dakong tabang sa kuha ang premium D3, kay sukat nga nag-maintain ko ani, na matikda na ako ang amoral lagsip, pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Nagsabot ba yata nga mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako din.
6: Dili mo lagi.
5: Kahit man nausap ang imo na una, uy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
6: Sa muka, uy.
5: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
6: I'm tired. Stress.
5: Dong.
6: Oh, sa manggay?
5: Nagod Turbo Dietary Supplement for Men. Liao, imene, arong ganado ka. Sige na.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bana.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM. XFM time, it's 5 o'clock. Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag Turbo.

0: tungkol sa inyong mga lugar.
1: Xanthan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Lami nga kumumpal sa anang kupi, kantong kupi mix kay sa unang mga kupi. Tapos sa kundi at ron, nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, antong magabi, buntag na po. Walay halang mo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni sa doktor sa history na panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva sa puro banana, magkilang.
1: Xanthan Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy na kape. Kape niya di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Max, daghan ang natabangan.
4: Permigid, gamuta-muta akong matanga daw, ga sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes dito kay murag lahi, ragag kay 5 months sa manway undang, ug muta-muta akong mata. Mauto, dito maran akong paspas og Vision X Plus Capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus Capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
3: Vision X, slay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 User.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim, habang ga eskwela ka, katrabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nagdauman sa akong pagkaon, binunday yung ko Premium D3. Dinuhoy ko, ba't yun og kapoy, kadamantan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspag kay ko ba? The best viewed ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ng turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
8: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ng turbo.
10: Turbo, food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo, food supplement from a mapalit sa mga butika.
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Normaoda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
14: Pili na!
12: Xanthan Plus Herbal Soap.
15: Mga katupa, exam.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gitbala. Iintagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazzle Plus Herbal Oil. Bahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazzle Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag-

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Buntis ka ba or manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o N. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, lisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
2: Mga katupa, excited!

0: That state of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, isiwaya na ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulungan o naimsog akong lawas. Silminti, active akong lawasan. Inimsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: May vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Salon.

0: Tommy come in, you send it to Toby, okay?
1: Big! Manakuhino!
0: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santor Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay maka-imbost magkini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
2: Santor Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Mga katupa, exam!

0: Household User. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, manggin niya na Arapalawan. Malaki yung mga kumparikos din. Tapos pag napagod, pilikumin sa akin, sabi niya, Sandon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang na ng Sandon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga na. Dati, masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Ganun po ang naramdaman ko. Pero natulong din, wala na. Subok na subok sa akin, yung Sandon Plus Gold. At pati si Mingis, gumagamit din po ng Sandon Plus Gold.
0: Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Zazon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa paingyong hiulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
3: Zanton
0: Plus Cafe Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Sulayi ang Zanton Plus Cafe Mix. Ang kape nga mapanormal sa pagpagawas ug hormones sa kalawasan. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubok nimong vision. Dili ka na okay kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 mg capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Saan mga
4: two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakinan na pwedeng rentahan, humot o limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta o van, pickup, SUV o sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot o suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malay Balay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol Ratultulo. ngayon ang 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4Fs Car Rental o 4Fs Car Wash. Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon unya, sige pa jud kong atubang sa Salton for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gyud sulayan ni Salton Vitamin C. Sa duha ka bulan na akong imong tea time sa day, na sinatudyod na ako ang pagtinaw sa akong mga mata.
4: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C. Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, Vision X Plus Softgel, may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. Vision X Plus Softgel. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones, tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Dong, nagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Express Bonita. Express Bonita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6:03 na sa buntag. O ganyan ang mga ulang tudling sa atong mga balita.
0: Express Balita. Express Balita. Headlines. Headlines.
1: Sa balitang lokal, pedestrian patay human nabanggaan o sakyanan.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, top 5 most wanted persons sa Davao del Norte. Nasikop sa Panabo City tungod sa kasong illegal drugs.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang national, conviction threshold gipaubsan.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, US President Trump nanawagan sa mga nasod nga miyembro sa ICC nga mo-withdraw na.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, Alex Iyala andam na alang sa iyang debut sa Singapore Open.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, dehydration mahimong delikado sa kinabuhi kung dili maatiman.
0: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Carol Banawan nakadawat og award sa US.
0: Headlines. Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, size anyos nga batang babae sa China nakatala og record sa pinakapaspas nga pagsulbad sa Rubik's Cube.
0: Headlines. Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita sa buntag. Kauban si Katropang Honey Lou Tapios.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adnaw kita karon nga Webes, sa 24 ning bulan sa Setyembre tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Ako si Katropang Honey Lou Tapios Armisin. Huwag kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Madungog dahil kita ninyo pinagi sa dayon sa inyong mga radyo sa 101.7. Samtang live usap kita ninyo nga makita pinagi sa itong Facebook pages. Sama na lamang sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment ug Bullseye Bukidnon. Ingon man sa itong YouTube channel nga XFM Bukidnon. Please follow and subscribe mga katropa sa mga Facebook pages o YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita sa balitang lokal.
0: Balitang lokal. Balita sa lokal.
1: Formal nga gipahigayon ang ribbon cutting og launching ceremony sa Pig Buligaan Kaburakanan Chapter General Merchandise. Yatong September 22, 2026 sa Barangay Kaburakanan, Malaybalay City. Ang maong enterprise gipangunahan ni Jimaline Navarro, ang presidente sa maong asosasyon, uban sa pakigtambayayong sa mga facilitators nga sila si PIMSEF Hanilyn Babila o Ria Amador, pinaagi sa payapa at masaganang pamayanan kon pamana livelihood assistance. Katuyuan sa mong negosyo nga makatag og tunhay nga panginabuhian sa mga miyembro og mapalambo ang ilang kaalaman sa pagdumala sa pagnegosyo. Sa maong tigom, gipasiugda ang kamahinungdanon sa pagkahiusa, kooperasyon, sakto nga pagdumala sa pundo ug ang pagpanalipod sa kalahutay sa maong proyekto. Ang ligon nga suporta sa lokal nga kagamhanan, DSWD, CSWDO ug sa militar, napakita sa iniusang paningkamot sa gobyerno aron matabangan ang komunidad nga makabarog sa kaugalingong mga tiil, padulong sa kalambuan ug pagkabot sa kalinaw.
0: Balitang lokal, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang lokal gihapon.
0: Balitang dukan, balitang sa lokal.
1: Pedestrian patay human nabanggaan og sakyanan. Sa Italia sa report pinaagi ni katropang Michael Carato Ricapo sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
4: Makalasa ang kinaboy sa usa ka pedestrian human kini mabanggai samtang naglakaw sa bahin sa Sayre Highway palaing barangay Patpat September 22, 2026 pasado alas 8:55 sa gabi. Sa report na ilan ang driver sa sakyanan nga usa ka 34 anyos minyo og residente sa Paglaom Village barangay Kasisang Malaybalay City nagmaneho sa Toyota Vios sedan samtang ang biktima kamulo pang ginaila. Sa investigasyon sa kapulisan naglakaw ang biktima sa outer lane sa southbound highway gikan sa minahan padulong sa habakatan sa pikas bahin. Ang maong sedan nagsunod usab sa inner lane gikan sa dakbayan sa Cagayan de Oro padulong sa Malaybalay City. Apan sa pagabot sa dapit nga naitabuan giingong ni kambyo og linya og ni overtake ang driver sa naguna nga sakyanan hinungdan nga naigo sa tubangang tuo nga bahin sa kutse ang naglakaw nga biktima. Tungod sa kusog nga epekto sa pagkabangga nalagpot ang pedestrian sa daplen sa kalsada og nakaangkon og grabeng nga kadaot sa lawas. Dali kining gidala sa mga nagresponde gikan sa Malaybalay Emergency Rescue Unit o gidala sa Bukidnon Provincial Medical Center aron matambalan. Apan nabugtuan gihapon sa iyang kinabuhi ang biktima samtang giatiman sa mga doktor sa mga ospital. Sa pagkakaroon ang driver o ang iyang sakyanan ana sa Malaybalay City Police Station alang sa dugang investigasyon. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ng gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: XFM Report. Balitang dukan, balita sa lokal. Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional. Balita sa
1: 39 anyos nga suspect sikop sa baybay sa Carrascal. Gituhang sabon na recover. Ani ka ron ang report pinagi ni katropang Ale Vicente sa XFM Agusan.
0: XFM Report.
5: Nasikop sa by-bust operation sa mga kapulisan sa Carrascal Municipal Police Station ang usa ka 39 anyos nga lokal nga suspect ning milabayng adlaw dito sa Proc City Barangay Gamuton, Carrascal. Gipanguluhan ang operasyon sa Carrascal Municipal Police Station ubos sa pagpangulo ni Police Major Elmer R. Claret. Na recover gikan sa suspect ang pipila ka hit cell sa gituhoang shabu, lakip ang by-bust item, mark money o uban pang non-drug items. Gihimo mismo sa lugar ang inventory o pagdokumento sa mga nakuhang ebidensya at tubangan sa mandatory witness nga barangay councilor o media representative. Gi-video sab ang tibuok proseso. Gi-pahibalo sa suspect ang iyang constitutional rights o gidala sa Carrascal Municipal Police Station alang sa booking o dokumentasyon at tubangon niya ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express Balita. Express Balita.
1: Top 5 most wanted persons sa Davao del Norte nasikop sa Panabo City tungod sa kasong illegal drugs. Sa Italia sa report, pinagi ni katropang Bong Umaki Algabre sa XFM Tagum City.
0: XFM Report.
6: Nasikop sa kapulisan ang usa ka 18 anyos nga lalaki nga giila isip most wanted person top 5 sa provincial level sa Davao del Norte atol sa pagpatuman sa warrant of arrest sa Panabo City, Davao del Norte. Nahitabo ang operasyon sa Panabo alas 4:48 sa hapon niadtong September 21, 2026, partikular sa may barangay GP Laurel, Panabo City. Ang pagdakop ni pangunahan sa Panabo City Police Station ubos pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Gino Sidal, officer in charge uban usab sa mga personnel gikan sa 2nd Davao Norte Province Provincial Mobile Force Company ug gikan usab sa Davao Norte Provincial Intelligence Detection and Management Unit ug Davao Norte Provincial Intelligence Unit ang warrant of arrest gi-issue sa Regional Trial Court 11 Judicial Region Branch 3 Panabo City Davao del Norte kalabot sa mga kasong giatubang ubos sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matod pa sa kapulisan, ang usa ka kaso wa gikarekomendang piyansa samtang ang laing kaso adunay rekomendadong piyansa nga nagkantidad ngadto sa 200,000 kapisos. Ang duha ka warrant of arrest na kapitsa ni atong Agosto 25, tuig 2026. Gipahibalo usab sa kapulisan ang suspect sa iyang katungod ubos sa konstitusyon ug kasamtang ang gihuptan karon sa Panabo City Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug dugang pang-imbestigasyon. Nag-awhag usab ang kapulisan sa mga residente nga magpabiling magbinantayon ug mutaho dayon sa mga kadudahang tao ug kalihukan aron mapadayon ang kalinaw ug kahap sa isa komunidad. Giila sa Panabo City Police Station ang kooperasyon isip importante nga bahin sa kampanya batok sa illegal nga droga sa komunidad. Katropa siguruhan nga baskog kanon imong lawas pagtumar og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa Regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa mas balita, ako si Katropang Bongo Maquial Gabri, XFM News.
0: XFM Report. Balitang regional, balita sa regional. Express balita, Express balita.
1: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon, alas 6 sa 14 na sa buntag. Mga katropa, aron nga malikayan ang bloated nga tiyan. Max Anton Gold Herbal Tika, mga katropa. Aron usab sa normal nga pagbawas sa matag adlaw. Malabi pa kung atong kinaon, mga katropa, mga karnina. Ang Santon Gold Herbal Tea maayo usab kini sa mga adunay mga diabetes. Tungod kay mo paubos kini sa umo pa normal sa ato ang blood sugar sa ato ang kalawasan. Ang Santon Gold Herbal Tea mapalit sa mga nagkariyang butikag parmasya sa inyong lugar.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatod sa ato ang mga balita sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Gipaubsan sa Senate Impeachment Court ang voting threshold o ang gidaganon sa buto nga gikinahanglan aron ma-convict si Vice President Sara Duterte sa iyang nagpadayong impeachment trial adlong Miyerkules, September 23, 2026. Sa una, gikinahanglan ang 16 ka buto o katumbas sa 2/3 sa kinatibuk ang 24 ka mga senador aron mapahawa sa pwesto ang usa ka opisyal. Apan tungod kay adunay upat ka mga senador nga dili makapartisipara, ang 2/3 kwintahon na lang base sa 20 ka aktibong senator judges, hinungdan nga 13 kabuto na lang ang gikinahanglan para sa conviction. Matod ni presiding officer Senator Cheese Escudero, dili na i-appeal sa kwanta katong mga senador nga napriso, suspendido, nagtago o adunay sakit nga nakababag silang pag-appeal sa trial. Nahitabo ang pag-usab human giyunan sa mayorya sa mga senador ang motion for reconsideration nga gisang-at ni Senator Judge Erwin Tulfo batok sa unang desisyon nga nagpabilin unta sa 16-vote rule. Pipila sab nga mga retiradong justices sa Korte Suprema ang nagkanayon nga dili gyud fixed o permanente sa 16 ang threshold. Kini nga lakang nagpasabot lamang nga giusab ang balaod sa butuhan apan wala kini magpasabot nga na-convict na si VP Sara tungod kay padayon pa ang dagan sa impeachment trial.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang nasyonal gihapon.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Emotional si Senator Judge Camille Villar samtang nanawagan sa iyang mga kauban nga hunungon ang pag-atake sa mga senador nga dili makatambong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa iyang payag, gipasabot ni Villar nga ang pagkawala sa mga detinado nga senador sa maong mga trials dili ilang kaugalingong desisyon. Gipasiog na usab niya nga ang mga senador nga wala makatambong sa husay dili angay tawgon nga nakahimo og plunder o mga kawatan sanglit wala pa man sila mapamatud-i nga sad-an sa mga kasong ilang giatubang. Isip kinamanghuran nga miyembro sa Senado na nawagan si Villar sa iyang mga kaubang senador nga magpakita og pagtawod sa usag-usa.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
1: Gipay balo ni Finance Secretary Frederick Go nga nipirma siya og resolusyon nga nagtangtang sa buhis sa liquefied petroleum gas kon LPG o kerosene. Gihimo sa kalihim ang mong paibalo atol sa pagdungog sa Senado bayan sa budget sa Department of Finance. Nanawagan si Senator Bongo nga suspindihon ang excise tax sa gasolina o krudo tungod sa nagpadayon nga panagbangi sa Middle East. Apan gipasabot sa Department of Finance nga dili nila tangtangon ang excise tax sa diesel o gasolina. Tungod kay mo resulta kini sa pangkawala sa kita sa nasod nga mukabat sa gibanabana nga 12 bilyon pesos matag bulan. Dugang ni Secretary Go, ang pagtangtang sa buhis sa gasolina o diesel makahatag og dakong benepisyo ilabi na sa mga adunahan. Kinsa mao ang kinadak ang mugamit ni ini nga mga matang sa gasolina. Hinoon mo pili ang gobyerno nga mohatag og mga subsidiya ngadto sa mga sektor nga labing apektado samtang nagsaka ang presyo sa lana sa nasod.
0: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express Balita, Express Balita.
1: Samtang sa balitang international.
0: Balita sa international. Balita sa international.
1: U.S. President Trump nanawagan sa mga nasod nga miyembro sa ICC nga mo-withdraw na. Ani ang karon ng report pinagi ni katropang Dave Vinirallao sa XFM Bukidnon.
0: XFM Report.
7: Nanawagan si United States President Donald Trump sa mga nasud nga miyembro sa International Crime Court kon ICC nga mo-withdraw gikan sa maong tribunal. Gipadayag ni Trump kini papahayag ato siyang pagigpulong sa ika-81 nga United Nations General Assembly sa New York niadtong Martes, September 22, 2025. Di pasuugda sa presidente sa US nga dili tugtan sa Estados Unidos nga imbestigahan o hisgutan sa ICC ang mga sundalong Amerikano. Gihulagway usab ni Trump nga ang ICC isip usa ka institution nga out of control o usa ka evil group of people. Kainom duman nga dugay nang nagsaway ang administrasyon Trump sa ICC niadtong Hulyo. Nanawagan usab ang US Secretary of State Marco Rubio sa ubang mga nasud nga mo-withdraw gikan sa tribunal. Ang Estados Unidos dili na miyembro sa ICC ug wala nay nagratipikar sa Rome Statute ang kasabutan nga nagsilbing basihan sa pagtukod sa maong korte. Ang ICC nga nakabase sa The Hague, Netherlands adunay mandato nga muhusay sa mga indibidwal nga gikasuhan sa genocide, crimes against humanity ug war crimes. Mga katropa, para sa bag-o-bagong panahon kinahanglan pritadum kog lingon pagkusig kini pinagi sa pag-inom sa Santon Vitamin C ang alkaline nga vitamin C. Alang sa Negyo sa Pilipino para sa Pilipinas, Katropang David Ralao. XFM News.
0: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:21 na sa bundag. O karon sa Balitang Sports.
0: Balitang Sports. Balita sa Sports.
1: Sa Balitang Sports, sa Alex Ayala, andam na alang sa iyang debut sa Singapore Open. Kung asa si Ayala, makikompetensya sa Singapore Open. Ato bangon niya si Tatiana Pruzurova sa Russia sa main draw, ngay paikaya sa center court sa OCBC Arena. Kini ang unang higayon nga masalmot si Ayala sa Singapore Open ug ang unang higayon usab nga magatubang sila ni Pruzurova ang ilang dula sa round of 16 nga gikatakda karong Huwebes, September 24. Niya banti si Pruzurova sa round of 16 human niya gipildi si Sofia Kostolas sa Belgium pinaagi sa score nga 5-7, 7-6-2, 6-2. Samtang si Ayala nga adunay number 3 seed nakakuha og bye sa unang round. Sa sinugdanan ikaunom siya sa seeding apan nausab kini human ni withdraw sila si Jessica Pigula, Diana Nider og Sorana Cruz Osorstia gikan sa maong WTA 500 event.
0: Balita sa sports. Balita sa sports. Express Balita. Express Balita.
1: Sa balitang pangkalusugan o health news.
0: XFM Health News.
1: Dili lang simpleng pagkauhaw ang dehydration. Kung mapasagan o mapasagdan, mahimo kini nga rason sa seryosong komplikasyon sa lawas o dinalian nga medikal nga emerhensya. Ang mga unang sinyales gikan sa mild to moderate ayaw hulata nga mo grabe. Inumdayon og tubig kung makasinati o grabing pagkauhaw uga nga baba, lagom o itom nga kolor sa ihi ug panagsara manghi. Labihang kakapoy, labad sa ulo o pagkalipong. Ang severe dehydration, delikado na sa kinabuhi o gikinahanglan ng dadon sa ospital kung makasinati o grabe nga pagkalipong, pagkakuyapan, kusog kaayo nga pitik sa kasing-kasing o paspas nga pagginhawa. Wala na'y mugawas nga isulod sa pipila ka oras, uga o kunot nga panit nga dugay mubalik kung pisliton. Sa laing bahin, sumala sa mga eksperto ang pag-inom o tubig. Unom hangtod 8 ka baso matag-adlaw magsilbing cleansing sa lawa sa tawo, ingon man para malikayan ang dehydration o pabiling hydrated. Uban ni usab sa pagtumar og premium D3 soft gel capsule aron matabangan ang lawa sa pagsuop sa calcium para magpabilin nga lig-on ang mga bukog. Makatabang usab kini sa pagpalig-on sa atong immune system ug mohatag og extra energy o energy sa kalawasan.
0: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
1: Alas 6:24 na sa buntag. Sa balitang showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz Balita.
1: Gihatagan og pasidungog isip most outstanding migrant sa United States ang kaning actress singer nga si Carol Banawa. Giisip niya kini nga usa sa labing dakong pag-ilang ayang nadawat sukad siya nanimuyo sa United States. Mapasigarbuhong gipaambit sa mga singer ang maayong balita ngadto sa iyang pamilya, mga higala ug mga followers sa pinaagi sa Instagram. Gipaambit usab ni Carol kinsa nahimong bida sa nagkariyang teleserye o pelikula sa usa ka TV network nga malipayon kaayo siya sa iyang gipiling karera isip usa ka NAR sa US.
0: Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
1: Daghan kaayo nga gimingaw mga katropa sa tingog ni Carol Banawa nga hasta kayong may pagkalambing. Bugnaw nga tingog mga katropa. Gani mga katropa, kani si Carol Banawa, sikat ni mga katropa panahon sa 80s, 90s mga katropa. Apan early 2000 mga katropa, wala na kini madungog sa pagkanta. Diri sa tuwang ganaso, duman siya nag-migrate mga katropa. Diyang nahimo siyang NARS, naminyo usab mga katropa dito sa US. Din gipili niya ang karera mga katropa, isip NARS dito sa US mga katropa. O karon malipayon usab niya nga gipaambit sa publiko ang iya nga nadawat nga pasidungog dito sa United States of America nga mao ang most outstanding migrant.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa ito ang mga balita, ang balitang kakaiba. Usa ka 6-anyos nga batang babae gikan sa China ang nakahimo og kasaysayan pinaagi sa pagtala og record. Na-break ni Lian Yunji ang world record sa mga babae alang sa 3x3x3 Rubik's Cube sa makaduha sulod sa 3 kaadlaw atol sa mga kalihukan sa World Cube Association. Siya lamang ang bugtong babae nga cuber sa kalibutan nga adunay average time sa pagsulbad nga 4.5 seconds. Una niyang natala ang mga record nga adunay oras nga 4.52 seconds og 4.27 seconds. Naangko niya kini nga mga record atol sa mga kompetisyon nga gipahigayon sa Wuhan o Guangzhou, China. Ang lumas sa Sichuan province nakakat-on og nakahana sa 1300 algorithms sa pagsulbad sa Rubik's Cube human sa pipila ka tuig nga training. Naggugol siya og duha ngadto sa 3 ka oras matag adlaw sa pagsulbad sa cube sulod sa milabay ang pipila ka tuig.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Grabe bataa mga katropa, tan-aw nimo sa video karon mga katropa. Kanimingon ka og 4 seconds mga katropa sa pagkapaspasa sa hangga't pagkapaspasa kaayo sa kamot mga katropa og gani mga katropa. Nakadawat na kini siya og world record mga katropa. Siya lamang mga katropa ang nag-inusarang babae nga cuber sa kalibutan mga katropa. Grabe nga bata mga katropa sa pagkapaspasa sa kamot mga katropa. Diin ang iya ang average time mo ang 4.5 seconds. Sumala pa mga katropa, dili na siya mulampas ana nga oras mga katropa. Apa na gani ning baguhay lang mga katropa, doon na siya inatala nga record nga 4.27 seconds. Mao na kini mga katropa ang pinakadali nga oras o pinakapaspasa nga iyang pagsulbad sa Rubik's Cube mga katropa. Imagine, just 6 years old, apan nakahimo ni ini mga katropa. Muna nga pag-practice na di mga katropa, basi dahil ma-break ni mo ang record mga katropa. Makatungtong ka mga katropa sa 3 seconds mga katropa nga average time.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Mga katong mga katropa, nga ito ang mga balita, nga ito ang nakalap, 24 oras, oras sa 101.7 XFM, Bukidnon, alas 6:29 sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa tanan natong mga suking tigpaminaw.
8: Good morning!
1: Samtang nagapaminaw sa radyo mga katropa, ang uba nagatanaw sa live sa XFM Bukidnon, XFM Bukidnon News Entertainment, o Busay Bukidnon, nga ito ang Facebook pages mga katropa. Nagapangapi usab kamo mga katropa sa Santhon Plus Coffee Mix o ka Premium D3 Coffee Mix o Santhon Gold Coffee Mix mga katropa. Ang kape nga hati mga katropa, kape nga makaayos sa tuang mga balatian. Kape mga katropa nga mo pa normal sa tuang blood sugar, mo pa normal usab mga katropa sa tuang blood pressure sa kalawasan. Marang katong wala pa nakasulay sa kape nga gama sa Yes to Health sa manalamang sa Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Herbal o Santhon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Available kini mga katropa sa mga nakariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Ingon man, mapalit usab diri sa itong buhatan sa XFM. Uban ang nakariyang mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Doon natin pampagwapa diri mga katropa, pampahami sa kutis, pampaaniyag sa ito ang mga kababayinan o kalalakinan ang Clear Skin Herbal Soap o ang Santhon o Santhon Plus Herbal Soap mga katropa. Doon na usap kita mga katropa, doon na usap kita yung Santhon Plus Capsule, Santhon Plus Gold, o Santhon Plus Gold Capsule mga katropa, Premium D3 Softgel Capsule, Vision X Plus Softgel Capsule, o guban pang mga produkto, mapalit na sa ito ang buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa, diri sa door to second floor, Tala-Tala Building, sa May Carbajal Street, Barangay 8 ning siyudad sa Malaybalay. Dali na ta matultulan mga katropa. Tungod kay naarata diri doon sa Novo at bang sa Novo doon ay iskina mo na ang Carbajal Street mga katropa. Gikan sa highway naata sa ikatulong edipisyo sa kamoderi sa second floor Tala-Tala Building kay mapalit na ang mga produkto sa Yes to Health. Sa bulan usab sa September mga katropa, patapos na ang bulan sa September mga katropa. Apan ubay-ubay usab nga ato ang natunulan og tabang sa bulan sa September nga mukabat sa unom ka mga pamilya mga katropa sa ato ang dayong sa class kon katropa listeners and solid supporters. Kinihuman unom usab ang mga nitaliwan nga miyembro og dependent mga katropa sa class. Muna nga sa bulan sa September, dali-dali dayon mga katropa, uban na nga to ang station manager, katropang Jonathan Lee Soriano, katropang Rostom Villafranca, katropang Dave Niralao mga katropa, o ginasila taon mga katropa ang gaunay sa pagtunol o tabang pinansyal nga to sa mga pamilyang anaa sa panahon sa pagbangutan mga katropa. Samtang good morning usab sa tanan natong mga live viewers, kanila katropang Randy Arciaga Santisas listening. Kahit katropang Tristan Wyatt V. Gulay, mayong buntag katropang Honey Lou. Kahit katropang Raul Imperado, have a blessed Thursday to all. O kang Mamo Sifina Tinambunan, good morning di kanimo Mamo Sifina Tinambunan. O sa tibuok Tinambunan family. Samtang mga katropa, musunod na dayang programang The Secret of Earth karong alas 6:40 sa buntag. O sa dili madugay mga katropa, ang programang Bullseye kauban ng atang station manager, Ms. Rusty Maricodino, karong alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Esti Maricolino, sa mga kaubanan diyan sa technical department sa pagpanguna karon ni Katrupang Rustom Villafranca, kauban sila Katrupang Dave Vineralao o Katrupang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga news head, Katrupang Jonathan Lee Soriano o sa naginusara na mga DC Princess XFM Bukidnon, Bibi Cinderella. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Hanilo Tapios Armisin. O kini ang Express sa Balita.
0: Express Balita. Express Balita.

0: Oy, Master!
1: Oy, usa man, Kap!
0: Laroho na to ni, ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili, Kap! Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareyang naong ni mo?
0: Aw, lagi. Sunod, ha, laro, ha?
1: Exciting?

0: kuno ako gabungog. Kutul ka ayo to, di inom na akong Samsung Plus lang. Dati akong dimintin. Maayo ka ayo siya. Gamit si Bo Samsung Plus, pwede ako kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y isatabang sa ating panglawas, ang Samsung Plus.
1: Kamusad, mag Samsung Plus. Herbal Capsule na. Sion. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o moringa oil. Premium D3. Makatabang sa maayong panlawas nga may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapit akong shooting, pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
5: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, o saan na adik ko?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, nakapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
4: Sa lahat kayo day ha? Mawag ko na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagtambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated. Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft scale insect kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itom nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
1: Mahina na ba ang buto mo o madalas sumasakit ang kasukasuhan? Ang Premium D3 Soft Gel ay may vitamin D3 na tumutulong sa absorption ng calcium. Ang VCO ay tumutulong sa nutrient absorption, habang ang Moringa Seed Oil ay may anti-inflammatory compounds para sa joint comfort. Mas matibay na buto, mas aktibong buhay. Premium D3 Soft Gel. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene. Nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Mucinex Plus Softgel.
7: Anak, unsa man ni imong mga dulaan? Nga napuno man ni tubig. Iya bo ni.
8: Unya na ma, kay dulaan pa namo na.
7: Kahibalo ba ka nga pwede kining itlogan sa lamok nga nagdala og dengue? Gusto ka ba magkasakit?
8: Dili ma. Unsa man akong buhaton?
7: Dali, tabangi ko, manglimpyo ta sa atong palibot.
9: Mga higala, protektahi ang inyong pamilya. Mag 4S batok dengue. Una, search and destroy. Susihon o wag tangon ang mga butang nga pwedeng mapunduhan og tubig nga mahimong itlogan sa lamok. Ikaduha, self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon. Gamit og moskitero sa panimalay. Ikatulo, seek early consultation. Pagpakonsulta dayon sa pinakaduol nga health facility kung adunay taas na hilanat, pagpamula sa panit, pagdugo sa ilong, walay gana sa pagkaon, pagkalipong o pagsuka-suka. Ikaupat, say yes to fogging kung adunay dengue outbreak sa inyong lugar. Hinumdumi ang dengue malikayan kung kita magtinabangay. Limpyo nga balibot, luwas nga komunidad.
1: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
10: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
11: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala kong ikagasto.
12: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nanungan! O sa na-addict ko?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala yun?
12: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan! Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City at bang sa RV's Bake Shop, Des Marketing o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Nindota sa imong sound system, oy! Paunos mag-aayo?
14: Ay, siyempre, pre! Hipag-customize dyan ako na akong sound system. Wala dyan ko nagmahay, nga niadto ko sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
13: Tsadaha, oy! Magpabuhat sab ko! Asa ganito, pre?
14: Ay, sa JD Electronic Parts and Equipment Trading.
15: JD Electronic Parts and Equipment Trading. Dealer of electronic part, electrical supply, solar panel, inverter and accessories, indoor and outdoor sound system, a symbol sound system and repair shop, battery charging and vulcanizing. JD Electronic Parts and Equipment Trading. Located at Purok 8, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. For inquiries, text or call 0917-791-0237. Look for Julie Numalas or Roger Tarman. JD Electronic Parts and Equipment Trading.

0: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Nangita ka ba o di kalidad ng health and wellness products? Adunanay ka sa ligang na partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila of health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, o daghang pang ubana. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Adunay usab negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, pilia ang kalidad. Pilia ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imo pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malay Talay City, Bukidnon. Kung sa paanyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business owner by Nolly Simbahon. Ay kontak sila sa numero 09-55-619-9889 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado
2: maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one
3: sa presyong magaan.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay, hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko ibutan diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dilipid na ko pagyason ang inyong pagsaling umugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o dagang salamat.
5: Dong, nagpilay niyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo!

0: Uy, halah, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manungtan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. C.J. Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunaing mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kapitan Lodi!
4: Archie!
3: Kap, dito sa mua ba?
4: Ha?
3: Gusto kayo mudagan ang mga motor.
4: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
3: 120 ang kurbada.
4: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
3: Oo niya.
4: Parking, rama na siya, amo.
5: Mga katrupa, exciting!
2: XFM time, it's 7 o'clock. Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the food basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: Kininga programa, hatun kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukinon.
1: Bullseye! Oras ka, tropa, alas 7:02 sa buntag!
2: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katiliban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang issue, nargiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuoran. Bullseye! Bullseye!

0: Mayong buntag, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa itong mga sukintig paminaw ni atong programang Bullseye. Madunggan kita mga katropa, gikan alas 7, buntag hantod mga katropa, unya alas 9, alas 9, midyaw, alas 10. Pende katropa, kanun sa kumuhawa, way magbuot. Mayong buntag sa tuang mga katropa nga nagapaminaw karon, no? Pinagi sa ilahang mga radyo. Sila mga radio set, nag-drive man kadiha karon, naminaw sa stereo, nag-pamasahiro ba kadiha? Nanilhig ba ka o nagluto, nagtad-tad kadiha sa inyohang mga karne nga lutoon para paninda diha sa inyohang karinderya? O nagligid-ligid ba kadiha, kauban ang imuhang hinigugma kay wakay trabaho karon? Good morning, gihapon ka ninyong tanan. Good morning mga katropa, padayon ta sa pagpaningkamot, matag-adlaw. Nataliwala katropa sa mga trial, sa mga kalisod katropa nga ito ang natagamtaman karong mga panahuna. At ang inunaon permente katropa nga everyday nga mumata ka, kanausab katropa, sinyales ka na nga doon na kay bago nga pag-asa. O doon na kay bago katropa nga hagits kinabuhi nga imo atubangon. O doon na po laing grasya katropang muabot sa imuhang kinabuhi. O sa magdasig tang tanan mga katropa, no? Way maluya.
1: Tama.
0: Way maluya katropa, kay kung naay maluya, padulan. Good morning sa tanan. Katropa live usab kita madunggan or makita katropa sa tang official Facebook page XFM Bukidnon. I-search lang mga katropa XFM Bukidnon mga katropa. No, aron nga masayod mo no unsa mga bag-o nga mga panghitabo, mga issue mga katropa nga angay ninyong mahipawaan karong adlaw kay grabe ka init na katropa ang nahitabo sa Senado kagahapon. Grabe kadaghan ng mga katropa ang nahitabo dito nga makaingon ka og katapusan na siguro ni sa tuang mga pangandoy nga ilisdaning administrasyon. Oh, di man ako ang pangandoy, inyong pangandoy nga mailisdan ng administrasyon. At ang napag-ahisgutan unya mga katropa, i-follow, i-like at ang official Facebook page XFM Bukidnon. Unya i-share ang ito ang programang Bullseye aron nga makadaog ka og 50 pesos nga load or GCash. Share mga katropa, i-share gina, oh. Ayaw gina, pakyasa diya pag-share katropa, kaya hindi ka ma-appeal sa tuang paraffol. No, doon natin katropa let at the end of our program mga katropa din, mamili kita og mga lucky sharers nga naka-public share mga katropa. 50 pesos nga GCash or load ang posible or pwede madaugan mo. Good morning diha kang Sir Raul Imperado.
2: Good morning!
0: Randy Ortiaga Santisas, maayong buntag kanimo diha. Sa to ang mga katropa nga naglanog-lanog ang XFM, diha sila mga radio set. Good morning kaninyong tanan diha ha, mga mamug sir. Ibalo ko, nasayod ko nga daghan kay mo diha nagpaminaw, niya busy lang mo. Oh, nagpaminaw ramo sa to ang mga programa, gusto mo mo react, pero unsaon man nga, occupied man ang iyong mga kamot. Pwede mo ninyo i-message katropa sa tuwang text line 0945-443-5869. Ito na ito ha, 0945-443-5869. Ang ito ang numero. Pwede po mo diya manawag mga katropa kung doon na mo yung mga concern. No, maningil mo utang. Hala, sige, tabangan mo na mo paningil. Tawag na mo diya. Ma'am Rizmalin Lubido de San Fernando Bukidnon, naglanog-lanog na usab mga katropa ang iyahang Bluetooth diya karon, yung speaker nga naka-Bluetooth mga katropa. Salamat kayo.
2: Thank you.
0: San Fernando Bukidnon mga katropa, nga to ang mga gwapog, mga gwapa diya nga mga katauhan San Fernando Bukidnon. Manan sa ilahang gwapa diya nga Vice Mayor nga kusog kayo mukanta. Ayaw kayo mukanta, unya pa, duwitan po ni Kuan, tukbangan po ni tukbang asa na kana nga atbangan po ni katropang Jonathan Soriano. Again, maayong buntag kaninyong tanan diha mga katropa. Katropa, adlaw karon ng Webes, paspasa sa adlaw. Sabi na ko katropa og Merkules paron. Webes naman ay karon mga katropa, adlaw nga Webes Setyembre 24, 2026. Grabe ka paspas mga katropa. Paspas, panis na nga tanang mga nangawala. Ah, lisod, apsun mga katropa. Labang busy kasi muhang life mga katropa. Unya pag hapon, ah, makaingon ka nga paspasa sa adlaw unsa man akong nabuhat karon. Ah, mao na nga ang imuhang matag minuto, matag segundo, matag oras katropa. Atuagin nang gamiton wisely. Spend your time wisely, mga katropa. Dili gid nato angay sangay sayang-sayangan ang atong oras kay di na gid mabalik katropa ang panahon. Di mabalik ang oras, mga katropa. So, gamiton gid nato ato ang panahon katropa sa insakto. Gamiton nato atong panahon katropa sa kanabang progresibo ta matag adlaw. Do na tay out, do na tay kanang nindot nga outcome, mga katropa, sa tuang matag adlaw nga panlihok. Ikaw na bored ka karon kay nakulangan ka sa imuhang pangita. Oh, paningkamot, no? Paningkamot, mga katropa, kay paspas kay ang panahon. Oh, ato ang mga anak, mga katropa, paspas kay mo dako. Maglisod na ta, mga katropa, og no, maglisod ta og hatag sa ilaha, mga katropa, sa ilahang ato ang giplano nga nindot nga kaugmaon, katropa, kung magpahinay-hinay ta. Grace Janta na umbud Villanueva, bag-o na tong followers. Salamat.
2: Thank you.
0: Salamat kayo diha katropa. Ah, kinsa pa ni dire? Atong makaubanan sa buhat, no? Atong makaubanan dire sa XFM Bukidnon nga nag-share sa tuang programa. Good morning ka natong tanan.
2: Good morning.
0: No, padayon sa pagdasig kada adlaw sa tuang pagtrabaho. Alas 7:14 sa buntag atong oras, mga katropa. At imanay mong kaugalingon, labi na ikaw babae kung naminaw ka karon. Prone kita sa stress, katropa, kay ginasalo na to tanang problema. No, problema sa trabaho, problema sa panimalay, problema sa anak.
1: Tama.
0: Ang stress, katropa, dako ka na nga contributor alang sa tuang pagka-failure, katropa, or pagbagsak sa tuang health, sa tuang lawas. Ang stress, katropa, pwede ka na makamugna, katropa, o sakit, mga katropa. No, sakit nga basin katropa og moabot sa komplikasyon. So batuki ang stress, mga katropa. Batuki ang stress na mag-inom kita, mga katropa, og Xanthona Plus Gold, mga katropa. Xanthona Plus Gold, adunay mangosteen, malunggay leaves, spirulina, garlic, bawang, mga katropa. Ingredients, katropa, nga makatabang ka na to aron nga mahimutang healthy. Manangga kita daan, mga katropa, kaya mahal kayo ang maospital karong panahuna. Mahal kayo mga ospital, mga katropa. So, kinahanglan nga manangga kita. No? Proteksyonan gina to ang ato ang kaugalingon na, mga katropa. Xanthona Plus Gold, good ang tumaro na to. 30 minutes, usata mo kaon sa itong pamahaw, paniuto, or panihapon. Pagdiri na katropa o Xanthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Kaya nga ito ang Xanthon Vitamin C, mga katropa, batukan niya, no, ang virus nga magdala og sipon, kalintura o ubo. Partner gina sila, mga katropa. Basin makakita mo diha mga barato kay nga mga vitamins, vitamins, mga katropa, palibot nga tag 3 pesos, tag 4. Wag tanawa, katropa, ang sangkap ingredients ni ana. Basin igura nimo na iihi, mga katropa. Ang ato ang Xanthon Vitamin C, mga katropa, 10 times mas daghan og vitamins kaysa sa carrots og oranges. Kana lang inyong timan-an. No, mao na inyong makuha, mga katropa, kung nag-inom og isa ka kapsula sa Xanthon Vitamin C, mura pa mong nakakaon, mga katropa, og pulo ka oranges. Ayon ana, mga katropa, ka powerful ang ato ang mga produkto. Xanthona Plus Gold og Xanthona Vitamin C, partner, katropa, aron nga mahimo kang healthy.
2: Bullseye.
0: Katropa, aduna kita'y nakahanay nga topico karong adlaw sa tuang programa nga Bullseye. Unahon ato, mga katropa, ang atoang mga balita nakalap sulod sa 24 oras, mga katropa.
2: XFM Report.
0: Sa tuang mga headlines.
2: Headlines.
0: High value individual na sapon sa Bible Superation, 800,000 pesos nga shabu, armas o granada nasakmit.
2: Headlines.
0: Samtang, mga katropa, motorista patay sa disgrasya. Mga nalambigit, pulos, walay helmet o galisensya.
2: Headlines.
0: Mao lagi na, mga katropa. Mao na. Sa katapusan na sa tuang headlines, LGU Valencia, mga katropa, nagpadayon sa pagpaduol sa serbisyo ngadto sa mga barangay.
2: Headlines.
0: Dapat lang. Dapat lang yun. Oga, mga katropa, atong pag-ahisgutan karong adlawa ang init kaayo nga diskusyon nga nahitabo kagahapon dito sa Senado, mga katropa. Naitabo kagahapon dito sa Senado diin katropa ang mali ni akong headlines diri katropa nga Rostom. Diin mga katropa, 30 ka mga senador, mga katropa, 30 ka mga senator judges katropa, ning butar katropa aron bag-uhon, aron sa bagong 2/3 sa conviction threshold. Usapan ni katropa nga Rostom, 30 ka senator judges ni pabor sa bagong 2/3 sa conviction threshold, mga katropa. Oh, so pila na karon ang 2/3, mga katropa? At ano paghihisgutan nun niya? Pila, pila na lang sila nabilin. Unya ni Voltar, mga katropa, 13. Marang gusto gin sila, mga katropa, ang Tagalog yun, si Vice President Sara Duterte. Bullseye! Bullseye! Kay si Mr. Ben Dalo, mga katropa, ning gara na po. Siya na ning kamot, mga katropa, nga usabon ang threshold, mga katropa. No, bisan og kana, nakalapit na sa tong Philippine Constitution of 1987. Na dapat katropa 2/3 of 24 elected senators katropa ang angay nga mubutar, mga katropa, sa impeachment. Apan na daghan kay sila og gipangita katropa nga rason, wa manggali ni say amendment, walay gihimo katropa nga lain pa nga balaod nun in support, mga katropa, sa ilang gusto mahitabo. Basta basta na lang katropa nga nagbutar sila diha, ilang kaugalingon mga senador, pinaagi na pinangunahan ang mga katropa sa ni Ben Dalo nga siya katropa ang nagpropose ni ana. So, nidaogin sila, mga katropa, kagahapon. Ningdaog yun sila. So, unsay pasabot ini, mga katropa? Unsay pasabot ni ini? Gikan, mga katropa, sa 24 ka mga senador, dili na apilon, mga katropa, katong nga nangapreso o katong nagtago-tago o katong di mo apil, mga katropa, sa pagbutar or sa hearing, impeachment hearing, tungod kay tuwa sa gawas, kay naka-leave, mga katropa, naka-medical leave. Unsa may tabo nini, posible katropa nga ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Ato ni Palauman unya, mga katropa. Kaibisan ako, nagtanaw ko katropa sa video, sa pamahayag katropa sa mga abogado sa defense, marakog makahilak. Makahilak tagtagok, mga katropa. Ambot nang kaani si Jonathan Soriano, maraglisod ni pahilako ni Tawana. Muhilak ramani og di kaingon. Good morning, Ma'am Marie. Greet nako. Ako ang Mama belated happy birthday. Salamat. Kinsa imong pangalan si imong Mama, Ma'am Starlight Milliston? Ato i-greet, Ma'am. Good morning kanimo diha. Good morning. Happy happy birthday, belated happy birthday sa mama ni Ma'am Starlight Milliston. Happy birthday. Unya, Ma'am, kay kantahan nato, Ma'am. Tagay ko pangalan nga imo. Nganta ta unya, Ma'am, nganta ta. Mga katong katropa, ito nakahanay nga topic karong adlaw sa itong programa nga Bullseye. Bullseye! Taon-taon, mga katropa, sa itong pagbalik, ito na mga, ato ang hisgutan. Ang ito ang mga nakalinya na nga hisgutanan, mga katropa. At ang oras, alas 7:21 na sa buntag. Katropa, ayaw pagpadala sa stress, i-boost ang imuhang cognitive system, i-relax ang imuhang panghuna-huna, mga katropa, aron nga makapaminsar kita og tarong, pinagi sa pagtimpla o pag-inom og Xanton plus coffee mix. Ang Xanton Plus Coffee Mix, mga katropa, adunay mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves, mga katropa. Dili angay kabalakan tungod kay gama sa mga natural ingredients ug again, katropa, makatabang ni aron nga ayuhon, katropa, ang mga na-damage nga selula sa imuhang utok. Mao ka na, katropa, ang epekto kung ikaw kanunay nagainom og Xanton Plus Coffee Mix. Balik tatataon sa itong programang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye! Xanton Plus Coffee Mix.
1: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong linainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shake. Tungaon pa na ako na kay Dogas. Lumakong kutukuto. Ana akong silingan. Try mo ang Xanton Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako po ang sulayan. Suabi dyan sa tutunlan. Dami siya. Karon, Xanton Plus Coffee Mix na akong kape. Upante sa shake ako mahurot sa isa kaadlaw. Highly recommended
2: din
1: na po ang Xanton Plus Coffee Mix.
2: Xanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanton Plus Coffee Mix.
3: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Xanton Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilipin din mo ang kalami o ang aroma sa kape. Kung ang soya, perfect kayo. Digyon na ko ibaylo ang Santo Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloy igin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Plus Coffee Mix.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa
2: lamig
4: na, healthy pa.
2: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.

0: Parche, unsa man ka na?
1: Tana ko sa imuha ba, Kapitan Lodi? Ano man naabor sa ang brief?
0: Kabalog, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin.
1: Ano man?
0: Dool raman sa itlog.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
4: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
3: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
4: Sure ka?
3: Oo.
4: Exciting!
3: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
4: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
3: Like you, basta naka-turbo.
5: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
6: Buntis ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lain-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Magbibili sa malapit na butika.
8: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
7: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, 19 anyos, nagpuyo sa matanaw. Isipos kay nahan, yun na tumalikay.

0: kita akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
1: Ay, Mami. Ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
0: Nga naman. O saan na-addicto?
1: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
0: Ha? Tinuot? Wala yun?
1: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
0: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagtambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: Paraguay, Hamasulong, inyo mga palangga. Inaot kita magpasalamat sa atong magbabaya. Kita gitagaan o dugang pang mga kinabuhi alang makaalagad sa atong mga katawan. Inaot nga magpadayon kita ng ligon. Glamin na giyod mapasalamaton sa atong magbabaya. Salamat tunggay. Councilor Engineer Cromwell Kirill Dinlayan. Kumbati gali!
3: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
4: Uy! Unsa po di ba sa kanin yung primaryo? Ingon ugting ulan. Nangigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
5: Mao lagi mare. Mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok ay nagsugod na ang tinginit o taas nga hulaw.
3: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig. Diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tao, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, ang ayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
6: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santol Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santol Plus Gold Coffee Mix.
7: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
8: Merienda time na!
7: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patatas, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan, ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kaningilan, ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
8: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong ka o maon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Tilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
9: Dong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy par, pakuratira ko ng imong lolo niya par nga. Ikaw mo'y mo-withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na, par?
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: katropa ang nibuak, mga katropa. Sila rapod ang nilapas, mga katropa. Bitaw, karong mga oras sa mga katropa, nasayod ko nga grabe na yun, kadagandagan ni Mudia karon kay late na kasi mohon trabaho. O, pagbalong na lang katropa, og santo na plus coffee mix, mga katropa, kay para dito na nakas opisina, mga pe. Bahala ko ka kapamahaw diya, basta ka nakasanton plus coffee mix, murang yap mo kag namahaw, tungod na katropa, sa soya bean powder nga ingredients ni ini, nga high in protein, mga katropa, so dili ka dali nga gutumon, o niya, di pag ikaw magpalpitate, mga katropa, bisag wa ka pamahaw, kay ang ato ang santon plus coffee mix, walay caffeine. Good morning, Kaisis Michaela Almalbis Romero. Good morning! Ang Mig Zuberi ninyo, constitution breaker na.
1: Mga pidoso po pa yung mga buang.
2: Umbot sa langaw.
0: Ay, nako! What happened, Pilipinas? Pilipinas, ang hirap mong mahalin. Good morning, usap niya ni Francisco Alimorin. Good morning! Good morning, kanimo, sir. Kay Mami Josie Tinambunan, good morning to you, Mami. Kay Sir, kay Bossing Ben, good morning. Good morning! Kay Alex Olivares, maayong buntag usab. Good morning! Katropa na sa pikas linya si katropa nga Dave Hiniralaw. Aron katropa sa paghatod og presyo, mga katropa, sa mga nagunang palaliton, mga katropa, sa merkado publiko dito sa Aglayan, mga katropa. Live report!
3: Yes, katropang Marino. Sakto ko lang katropang Marino. Tuang kaon ganoon katropang Maria. Tuang iwanan po ang presyo sa tuang nagunang palaliton katropang Marino. Labi na gito sa merkado publiko sa Aglayan. Nga mao ang manok. So, atong gikuan ka ni katropang Marino kung sa ilahang mga produkto dito. So, atong nakita din, kita rin kayo ang manok nila katropang Marino. So, ani, nagpresyo ni ilahang dress chicken, 190 per kilo. Kapaunod, 190 pesos per kilo. Yapon, ang wings, 220. Ang pizza, 220. Liog, 150 pesos per kilo. Ado na po sa backbone niya, 150 pesos per kilo. Atay niya, 190 pesos per kilo. Batikulon, 190. Tapos tiil, 120 ang kilo. Ulo, 80 pesos ang kilo. Tinaing, 120 pesos ang pack. Kuha niya, hilaw niya. Ado na po yung cook. Ilang tinaing, 145 pesos per kilo. So, gawas niyong mga manok at pang marina, pati na kapak dito ng mga ready to cook dito ng mga paligya katropang marina. Pesa ni hotdog, tosino, chicken loaf, o mga... O gado na po yung fresh Mickey katropang marina, 40 pesos per kilo katropang marina. So, dirin niya sa Baina Chicken Stall diha sa Aglayan, katropang marina.
0: Ikumpara ni mo sa ito ang chicken stall sa Malaybalay o diha sa Aglayan?
3: Ako na lang katropang Marie. So, wala. Ligas siya siya. Ligas katropang Marie. O, pare-pareha rin siya po niya product. O, mora po dyan niya. Ang kwan lang. Ang location lang. Aha, kapabor.
0: Parehas na og presyo.
3: Yes, katropang Marie. Gamay rin ligas. Pareha rin sila. Oo. So, wala kayo yung kwan. Wala kayo yun nga. Kanang mag-ul po ka kay... mura man, ilahan sunod niyo presyo po. O, ang ilahan lang ang display lang. Dayan, katropang Marie. So, availability kay usually na tong tendero. Ayan na sila magkuhan og specific nga cut. Pag naim order or dinaghan nga cut, kay sige sila cut po dito. Daghan ka ng basin makuha lang ba? Kanang madaot lang ba?
0: Mm.
3: Oh. So usually, ilahan lang ginapakita dito. Kato lang, itong display nilang product din itong dinaghan. Kung magdinaghan doon sila daw, madaot ko no daw.
0: Ah, so dili kayo sila nag-cutting?
3: Yes.
0: Walay display, dress chicken, ragyod.
3: Nagyapon siya yung mga kuhan ka tropa marina, pero tagta na nga tabi ito ka tropa marina, dili parehas dili sa pangmerkado publiko. Sa akong observation na, nga daghan bito kayo sila gina-display bito nga by parts bito o kanyang by cutting sa specific
0: naman ka tropa marina.
3: So, kato dito, murag, igo lang nila nga mapakita, nga nanya sa available nga manok, inaning nga cut, iskulangan ka, gusto ka daghan. Bawat katan ka nila, kuhan ka nila, silahan ka nila.
0: Daghan po mga taong namalit.
3: Sa time nga mo pagkuhan ka tropang mali is sa'yo naman to dili kayo ka tropang mali daghan po competition nila kay at mga bang naman sila dito mga more or less mga upat sila ga-open so dili kayo yung daghan ang tao so wasin makumidintra nila dito ba mo nang gamay rapod ang mong pag-abot dito
0: kung ikumpara ni Modri sa toong wet section sa Malaybalay public market
3: magkuhan gid ganun tropang mali imingin dito murag sa kadaghan sa tao ito naragid siya sa kanang tindero. Panglab-

0: Payay. O wala na yun.
1: Di ba? Kung ikumpara ni mo ba? Ikumpara ni mo, amay mas nakagtawo.
0: Dagan-dagan din sa merkado publiko. Kaya dagan mo din yung mga tindero.
1: Ah. O,
0: hindi mamalitay.
1: Oh. Mamalitay ba? Mamalitay ka tropang din ba? Huwag mo akong insert.
0: Minga ka tropang Mari.
1: Kapakinti ka dyan ngayon.
0: Minga ka tropang Mari. Insert.
1: Sa to? Sa to?
0: Mingaw-mingaw siya.
1: Mingaw ang?
0: Ang tinda o ang mamalitay.
1: Asa lagi mingaw? Aglayan pa o malay-malay.
0: Sa aglayan.
1: Aglayan. So, mas daghan gyapon ang sa malay-malay public market. Kaya ato ang magkuntanawon diri ka tropang Dave kung naka-apekto ba kining mga palingke sa mga barangay sa tuang naka-apekto ba kini diri sa tuang public market sa dakong atong palingke kay mo man ay reklamo karon mo man ay issue karon unya. Dali dili magpa-interview si Councilor Manoy Legaspi. Di magpa-interview kay natubag na daw na ni Mayor Warren Pabilyaran katropang Dave. Issue ka na karon diri sa tuang syudad sa Malaybalay katropang Dave ang pagdagsa sa mga kanibito mga market katropang Dave sa matag barangay. Well ka na sa aglayan manggod na established dugay na manggod na unya maklaro na to niya is palengke gina siya. Palengke gina dili gina siya ingon nga paras anang naa sa San Jose nga narasdap ni na maligya. Oh, kilid-kilid lang. So, at least maklaro na to nga naagyapoy, mas daghan gyapon ang namalit diri sa Malaybalay public market kaysa diha sa aglayan.
0: Okay.
1: Noon layo magud po na aglayan, dili na sila kailangan. Oh. Deserve gini lang aduna sila public market diha kay layo kay sila diri sa syudad.
0: Dapat gyud ka tropang man, if mo dasok gyud ang tao, specific nga mo anha gyud bitaw tuyonon ka in kanja iyang location iya test diri sa uban nga magihan nimo.
1: Oh.
0: Pwede ra ka mo hunong tapos mo palit dayon. Tapos mo na dayon. Dere sa aglayan is sulunon gid siya gamay gid pod ato na ko na nato so mo gid to nga nagi-check sa kanang mingaw gid to pag-abot namo gawas pod ana ang uban tao man pod dili ra man pod ang manok ilahang ginakuan naman po uban nga mga produkto nga naa dito sama sa karne o isda
1: dito sa uban dito sa isda nga section kumusta man dito daghan dito ang mga tao nga namalit
0: sa amo ang pagsilip gapon nga problema di is di kay sa ingon daghan yapon mingaw magapon ka tropa man ya but I don't know sa time guro depende guro sa oras guro
1: hapon naman good po pero
0: hapon naman gid to
1: dili unto man to nang ato mo
0: around 1 around 11 ana around 11
1: dili hapon
0: kayong kautuhon
1: murag tingmingaw siguro na murag ang busy siguro sa to ang market is buntag sayo og kanang hapon nating uli gikan sa trabaho
0: magana guro kay ayo pa man magkarakara din ayon sa pagprepare din sa to ang paghihapon ba o pamahaw ana. So, moguro to hapon yun ato sitwasyon pero gawas niya na namang yapon ang produkto pero mo lagi yapon di wagi kiligas kayo sa presyo nga naadri sa tong masyado publiko o sa ilahang masyado publiko diha sa aglayan.
1: Alright.
0: So, mo ka na no ito mga katropa na ito diha sa adlaw nga buluhaton dapat basug ato pang lawas kung luya manggaling na yun ni ka nag premium D3 para sa instant nga energy taalan na lang sa kayo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang TV Nerlao para sa programang Bullseye. Live report.
1: Salamat katropang Dave sa imong market report, market update mga katropa. Dito to sa aglayan. So, ang presyo, walay kalahian mga katropa sa mga karning manok, presyo sa aglayan, o diri mga katropa sa public market sa Malaybalay. Parehas lang, nakalahi lang mga katropa dito sa aglayan, dili kay sila nag-cut o ka ng mga special cutting sa manok kay dili kay mahalin. So, unya na sila mag-cutting mga katropa kung dunay mag-request. And syempre, kana nga merkado is para po na sa mga taga-diha-dapitan o taga-aglayan, mga silingan nga mga lugar like Gavioleta, taga-Lantapan, Munaog, diha. Dali ra mga katropa ang pagpalit po nila. Dili na kinahanglan nga muanhi pa sila diri mga katropa sa dako nga merkado aron katropa nga mamalit kay grabe kamahal pud ang pamasahe karon. Francisco Alimorin, mayong buntag kanimo. Nagtan-aw sa tong programa diha mga katropa sa Barangay Dalwangan Malaybalay. Salamat kay katropa. Matod pa ni Mikela Almalvez Romero mga katropa. Di si Mix ka intindi sang all members of Senate means all senators ka na. All senators ka na. Kapoy ng mga taon hindi kasabot pasabton. Di makasabot. Lisod pasabton ang tao mga katropa kung gaduna siya'y intensyon. Iyaha. No? close-minded din na sila basta kay naka-angkla na sila, naka-renda na sila katropa kung unsay direksyon ang ilang gusto. Ang pabagaay na lang tagnawong dire karon. Ah, pabagaay na ginagnawong. After this term, after his term, manaog yan sa Congress. Ambot lang ka. Ambot lang kahaga, mudaog pa ng mga tawhanan eh. Kamo nga, kamo niya, ng mga katawhang Pilipino, mga tigpaminawa na to, kung inyo pa ni padaogon ng mga tawhana, sunod, aw, inyuhan na ginang sala. No, ayaw na mo pagsigig reklamo, ng galisod mo, pobre mo, kay inyuhan ang tinuyuan niya. Ligtas ko, kayo mong ko ni Butar atong niaging eleksyon. Wako ni Butar, nga naman. Ah, mas nakatabang kong dako kaysa sa kong isa kaboto lang nakatabang kong dako kay nagsibya man ko. Ah, namakba man ko mga katropa. Wala ko nag-promote pero nag-edukarta sa mga katawhang Pilipino mga katropa kung unsang nahitabo sa itong nasod Pilipinas. O araw ko sabi nga makapahinuktok, makapahinulsol ni mga katropa na ito nga sigdawat lang kong kwarta kung kinsa na itong muhata kong kwarta mo rin butaran. O di karon, unsang naresulta. Vote buying pa mo. Katropa, alas 7:50 na sa buntag, mga katropa. Ay, kapaspas ba? Paspas kayo. Isa lang kabalita, katropa ng Rustom. Ito ang palutson. Usa ta mag-break. XFM Report. Mga katropa, high value individual na sapon sa Bybus Operation. 800,000 pesos nga balor sa shabu. Oga, granada, armas, katropa, ang nasakmit. Daw pagutayaw mga katropa sa kompleto nga detalye. XFM
2: Report. Nadakpan sa mga operatiba sa Cagayan de Oro City Police Office ang usa ka 32 anyos nga nailang si alias Jaguar, usa ka high value individual humanakuhan og armas, granada ug 811,920 nga kantidad sa shabu atol sa gikasang Bybus Operation sa Barangay Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gilusad ang operasyon bandang alas 4:53 sa hapon niadtong September 22, 2026. Sumala sa taho sa COCPO nakuha gikan sa posesyon sa suspect ang 12 ka heat sealed transparent plastic sachets sa gituang shabu nga doon ay ibugaton ng 119.4 grams na sakmit usab sa posisyon sa suspect. Ang usa ka hand grenade, usa ka .38 caliber revolver nga loaded og duha ka bala, digital weighing scale, cellphone, pouch og Bybus money. Tungod dini, mag-atubang si Jaguar og patong-patong nga kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act o Republic Act 9516 o Illegal Possession Explosives. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yes to Halt Incorporated. Ano yan ang bagong kape? Nga doon ay mga sangkap nga makayo. O labi na sa tan, makapahamis pa sa itong mga pamanit tungod ano yan ang kinig, luto tayo ng collagen. Pagtimplo o pag-inom na sa bagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad din sa XFM Kidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM
1: Report. Dang salamat katropang Jao Pagutayaw sa imong report. Mauna, huwag katapos ang droga mga katropa. Arang-arang ni kahit 100,000 pesos mga katropa, balor sa shabu ang nakuha mga katropa. Ha, di ni basta-basta ni mga katropa nga tigpayot o iligal nga droga, kaya doon na pa'y armas o mga bala mga katropa. Ay, ipatulon unta ng bala niya. Oh, pagkahuman, manginsulto pagig media ni mga tawhana. Ha? Lakip na mo, BIBI sa media, ang pamilya, katropa, sa mga nadakpan. Pero sukad, sukad nga musukol ang media, katropa, maragwa naman po yung nag-message sa mua nga moingon nga, i-delete na inyo hang post, kinaulawan ng akuang anak. Asa mo, kaniadto, nga nagbaligya pa na iligal nga droga na inyo hang kabanay diha, asa mo anang panahuna. Ah, di ba nakapahimulos mo? Di ba ni kaonsab mo sa income kinitaan sa dili maayo nga binuhatan, illegal nga binuhatan? Ha? Pagtarong mo ha? Oh. Ang galing ni Jao magbalita. Oh, palakpakan natin si Jao. Tanusa mahurot mga katropa ng illegal nga drogas nasod Pilipinas. Ngon pa sila, unsaon pagkahurot aning illegal nga droga nga ang dakpo ninyo kana ramang mga ginagmayra, ha, mga pisot nga ting pamaligya. Oh. Langan, kung walay mo kanta, kung dili itudlo ng mga source nga dagko diha, di kita sila madakpan, lisod pod. Kung may dakpon sa PDEA, sa CDEO o sa PNP, mga katropa, kuway ni sumbong diha, kuwa mo ebidensya. Di ba? Los-los ninyo. Masira mo, sigira mo pang bash diha. Good morning kanimo diha, katropa nga Romy Butlig Osho. Good morning. Musta man ka diha sa imong AOR, sir? Good morning kanimo diha, sir, ha? Good morning. Ang Rojas sa Capiz, so wala na sa posisyon. Kung nga nagawa ng Capiz, magagawa ng Bukidnon kung hindi umaayon sa tao ang kilos nila sa Senado o Kongreso. Good morning. Dito sa Bukidnon, sister, in fairness naman sa mga congressmen natin, maliban lang sa iilan, May isang congresswoman nga tayo, asawa ni Governor O'Neil Roque, si Congressman Larne Roque. Walang proyekto, walang budget dahil nag-say no sa impeachment ni Sara Duterte. Ganyan ginigipit pag hindi ka kaalyado. Ganyan ginigipit ang ating mga public officials pag hindi aayon sa plano ng administrasyon. Paano na si BBM kung maturity na ang drogas Pilipinas? Kinabuhi Pilipinas ka tropa. Sister Micaela Almalvis Romero, punta tayo ng planet Pluto. Katropa, 7:55 na itong oras. So, ito pagbalik mga katropa, itong hisgutan ng ato ang topic karong nga kabuntagon mga katropa. No, ang viral karong mga katropa nga nahitabo nito sa Senado, di interesi ka senador mga katropa, Senator Judges katropa, ang nga nipabor sa two-third convection threshold mga katropa nga gibag-o nila. Gibag-o nila mga katropa. Ato na nga hisgutan unya sa ito ang pagbalik. Mga katropa, aron dili ka ma-outside na kulambo. Pag uli sa balay, siguraduha katropa nga doon nakapay kusog na bilin para kang misis mga katropa. Tama. Katropa, pag turbo man enhancer. Turbo man enhancer, tumara katropa, usa ka oras una mo maglabing-labing ni misis. 1 hour ha, 1 hour katropa, unya gamitin ka na og maligam-gam nga tubig katropa. Para makita ni mo, unsa ka-epektibo ang ato ang turbo man enhancer. Duha ka kapsula sa usa ka pad mga katropa. But pasabot niya na, ang isa kakapsula, pwede ni mo na ipainom sa imuhang misis. Misis katropa nga nagkulang na sa gana sa romansa, kana wala na po'y libido mga katropa, makatabang ang Turbo Man Enhancer or Turbo Sexual Enhancer mga katropa. Balik ta taw-taw sa taong programang Bullseye.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrag sa'yo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Unso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga, pamasayrag. Pag uli na ako sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa igulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang sa misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika, nga duol sa inyong dapit.
7: Oh, eh, miss na kita. Uy, babe! Kissing.
8: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
8: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.

0: Angsel nih mau nikau
1: nah. Nah, mam diigut buka alce sir. Maksigir yuk siang tutoy. Wala lah sagi pa tutoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Girl, naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
4: Hi, mauni lang ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
3: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
4: Lagi, tama na ko sa ibuk ani. Wala ka ayaw ka sa imong buhok.
3: Girl, barato na kaayo ni, oy. Huyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
4: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
3: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
5: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty